0: anniversary. Alina?
1: Kuhaan ka, pas lang sa aday? Kay murag luya man?
0: Atong Pasko ug New Year, wadyo ta ka pabuto niya karon anniversary nato. Wala na, sab?
1: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
0: O ari, ang Terramax capsule, sulayi.
1: Para asa man na day?
0: Ang Terramax capsule with a macaroon, saw palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
1: Ano day? Ali na!
2: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM! DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
3: Oh no!
2: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: You're in for music station 96.1 Infinita Radio Panabu City, Back and One by Brian McKnight. At oras may gala alas 8:09 na. Ayan, welcome sa tuwang programang Top Radio Hits sa Morning Edition. Kami yung DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio o sa 90.9 na Light FM. Ayan, so banubanin ninyo si Papa Kebs sa oras niyang tulumanon mga higala. O later on, ito ang isugutan na ito ang topic for today. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so kamusta man adlong Biyernes mga higala. Ayan, thanks God, it's a Friday. It's September 25, 2026. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon na naghikay-hikay sa mga kusina. Ayan, so naghukad-hukad kaya hapit na pod ang kwan, ang ating duty. Ayan, so good morning sa itong mga nagkarakara diha. Ayan, sa mga gustong mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. 09-12-175-1291. Good morning sa itong mga ating paminaw. Siya sa mga kapalingkihan, mga higala. Huwag aasa maabot ang tingog ni Papa Kev sa iyo. Anong good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Oga, kamusta itong weather diha mga higala? Ayan, so dito sa Panabo City kay murag naglangi. Ayan, so wala nagpakita to ang haring adlaw mga higala. Oga, amping sa to ang mga motorista, oga mga commuters mga higala na magdala mo extra payong sanina and tubig mga higala kay masig mo kalitra po mo bundak ang ulan. So may much better nang na nagdala jud mo payong diha. If ever na way masakyan, ayan, so magpadaplin lang mo diha, oga, chill-chill lang mo. Ayan. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Carmen, Davao del Norte. And diha sa Talahingon, mga higala. Ayan, sumadungog ang tingog ni Papa Kebs. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Calinan, Davao City.
1: Okay,
0: diri sa Panabo City, mga higala. Ito ang mga men in uniform. Okay, ganina pag motok ni Papa Kebs na ay nag-parade. Ayan, Foundation Day at ito. Ayan, so good morning kayo tana.
1: Good morning!
0: Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw karon na patulong ang work. Ayan, so amping mga higala kay night times na naay ulan, naay baha. So matingala mo na prone og accident ang mga kadalanan ron tungod sa basa na dalan. Ayan, so mo nang kuala mo, cautious lang mo sa mga dalan mga higala. Okay, pairal inyo hang road rage. Ayan, so kung naay mga kamuti sa dalan, ayan, so sagdain na lang. Ayan, sa mga gusto mo text, ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, so gikan ka nga 6140, DJ song nako, Yungka. Ayan, so something Yungka by katong kay Willie siguro ni. At oras mga gala, alas 8:11 na, o kaning oras hatod kaninyo sa Vital C.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, so available to ang Vital C mga higala sa mga paboritong butika ninyo o available sa Derisant Estasyon. At ang Vital C mga higala kay gentle kinis itong tiyanda made from veggie capsule o nagasuporta sa inyong daily wellness. Labi nagkaroon na ting ulan na sad. Ayon, so uso ang trangkaso, ubo, sipon and hininay ang inyong immune system busa gamit mo o Vital C. Ayan, so sa mga weak ang mga kwanliha, immune system mga higala, mga siyempre uso ng trangkaso ron. Kay usahay init kayo, makalit ra pag ulan, mubundak ang ulan, managang tadaan mga higala gamit mo ga Vital C. Mga to ang sabon na Kutis Mistisa. Ayan, so available sa tong station. Ato ang Kutis Mistisa og sa mga butika. Ayan, so sa mga hilig og kwanliha kanang kanang usahay kanang naay mga katul-katul sa lawas, naay acne, mga oily skin mga higala, parihan ni Papa Kebs. Ayan, so gamit ang mga Cutis Mestiza, Kainatay, Carlot Papaya Soap, and Glutathione. Ayan, so itong mga tigpaminaw na nangitapog pahumot. Ayan, so nataya Kesa Fragrances. Ayan, so lamig itong Kesa Fragrances kay Maulan Init Humot Jud Gihapon. Ayan, so dugay ni mawala itong pahumot gikan sa sanina, mga igala, matingala na lang ka, maglabay mo hangag. Kwan diha asawa humot gihapon ka kamalan gihapon kag asam ni siya gikan gabi. Ayan, so available siya diri sa atong station mga igala. So wala pa naka-connect ato ang Light FM Kibawi Bukinon kay na sila yung mga technical na mga adjustment dito sa ilahang transmitter dito sa Kalilangan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw day diha.
1: Good morning.
0: Ayan, sa mga nangita sa mga sabon, ayun. So, nay nag-text na rin na, Papa Kebs, asa dapitan yung station, Papa Kebs? Kaya nagsaag na ko kung asa na ko. Ayan, so narami sa Bongkawil Street. Ayan, dari sa Barangay Santo Niño, mga higala. Ayan, so narami sa likod sa, ay kilid sa PC Inn. Ayan, so sa itong mga tigpaminaw karon na nangita sa to ang station mga higala. So saka lang mo second floor pawala. Ayan, so nadira to ang doorbell, so pwede mo mag doorbell diha. Ay, wala na yung doorbell diha. Ay, ayan, so tuklura na nadirit. So okay, para makuan mo para makapalit mo ha. Ayan, so nadiri ako narako diri. Ayan, si Ma'am Rose. Ayan, so gikan kang 6140 DJ shoutout kusong anak na si Christine May Lakaba na sa Banay-Banay. Sana happy siya akong anak. Ayan, so good morning kang 6140 sing anak na si Christine May Lakaba. Ayan, so diha sa Manay. Ayan, okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Dira sa Mati. Ayan, sa Island Garden City of Samal.
1: Good morning!
0: Okay, diha sa Dance Cafe mga higala. Ayan, so kablo ko busy na po. Kaya hapit na po ang weekend. Ayan, sa itong mga barbershop diha. And sa Kapalingkihan. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, usap mo na ako sa usap mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-121-75-1291. Ayan, so ayan, so nanapoy ng otana. Ayan! Kung saan napoy price update sa gasolina.
1: Ayan!
0: Ayan, so ito ang gasolina mga igala. So stay gihapon siya, taas gihapon siya. So naisigutanan na mag-roll back daw next week. I think ang diesel kay otso niya, ang gasolina kay piso.
1: Ayan!
0: Diba? So mahal. Ano piso raman?
1: Ayan!
0: Ayan, so muna nga lisod po kayo mga higala. No? So mga nga, agwanta lang yung taan ni Ron. Kaya ambot magulat po taani na mugamay ang presyo sa gasolina kay porte kalisod jud mahal kaayo. Ayan, so dirita sa tuwang topic for today sa adlaw'ng Biyernes. Ayan, happy birthday day. Ayan, sa mga nag-birthday karon. Ayan, so happy, happy birthday. Ayan, so more blessings and more birthdays to come. Ayan, so kung namoy mga bisyo diha, undang-undangin na para na ay plus one sa kinabuhi. Pero kung lili, gani, aw. Basig mamahinos na na.
1: Ayan!
0: Okay, good morning diha sa ito ang mga tigpaminaw diha sa paint na paint shop. Ayan, dari sa Ibanez Street. Ayan, so nakadungog si Papa Kebs diha. Good morning sa inyo diha, mga bossing.
1: Good morning!
0: Ayan, so, check na ko niya unsay name para ito ang i-plug dari sa kahanginan. Ayan. Ayan, so dari sa ito ang topic for today. Ayan, so unsay mga pinaka-toxic nga attitude sa mga Pinoy. Ayan. So, daghan dyan kayo mga unsay mga toxica na mga attitude sa Pinoy ba? Ayan, so ito mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Ayan, so unsay pinaka-toxic nga attitude sa mga Pinoy. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 09-121-75-1291. Ayan, 09-121-75-1291. So, kung sa'yo mga toxic na mga attitude sa mga Pinoy or toxic na batasan. Ayun. So, naghana Papa Kebs, oy.
1: Ayun.
0: Kana ding kun day kana si kusog manlibak.
1: Ayun.
0: Sa inyo hang na encounter mga gala ang pinaka toxic na attitude sa Pinoy. Ayun. So, si Papa Kebs marag nagandagan pod.
1: Ayun.
0: Nagan pod ni balaan pod.
1: Ayun.
0: Ayan, sa pagbalik na itong mga gala, ito ang isgutan na ito ang topic for today na unsay mga pinaka-toxic nga attitude sa mga Pinoy. Ayan, so itong oras may gala, alas 8:18 na. Ayan, so maghatag sa kong mga pipila kakanta. Ayan, so maghatag sa kong unang kanta gikan kang The Course mga higala kay dili sa tatong mga Gen Z ito sa ta sa mga 90s na radio hits mga higala ayan. So gikan kang The Course entitled Breathless dili stop radio hits so, morning edition kaoy yung DJ Papa Kevs. I'll be right back.

0: Ang sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape, mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na.
1: Akong ikuang ganyang mulmo, kaya na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa corner, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga, nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha, diha, gayon sa obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka nako ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidhimak.
2: Introducing Case Fragrances, talani sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
6: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
7: Nung Lading Essential Oil.
8: Leonora Dinsing, taga Dongoan, Kapatagan, Lanao.
9: Unsa may nakaagnis sa imo ma'am nganong bigamit ka sa produkto sa Clay's Angel nung lading nga products?
8: Nakagamit ko ani sa una ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akong lawas dili ba magluya. Nya makatulog pug ko nganing gamit ko og Jassy. Nya kanang haplas niya nindot pug kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod, bukog. Makapanghaplas ko mawalap jud pagkaugma manang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jassy Capsule o kanang Coffee Mix.
9: Dugay na ka nag-maintain eh?
8: Dugay-dugay na. Manang ning kupos ning akong bukol.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
10: Di na paila-ila ang pinakabagong kape. Pinakabagong kape. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pakape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
11: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay!

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your Info Music Station 96.1 The Infinite Radio Panabo City. Alang aras may gala alas 8.38 na o kaning oras atod kaninyo sa Vital C. Ato nga Vital C mga gala kay available sa mga butika o available sa dress sa atong istasyon. Ato nga Vital C mga gala kay made from veggie capsule na suporta sa inyohang daily wellness and gentle sa tong tiyan mga gala. Labi nagkaroon na ulan, usong trangkaso, hina immune system. Ayan, so gamit na mo oga Vital C. Pagkaning orasa sa datod kaninyo sa Vegemax capsule mga higala. Ayan, so available siya dere sa atong istasyon. Ayan, so good morning kang Pastor Dan all the way from Bukidnon. Ayan, so madungog ninyo si Pastor Dan matag alas 4 sa kadlawon hangtod alas 6 sa buntag. Ayan, so good morning kang Pastor Dan. Ayan, sa mga nangita oga Vegemax oil, Vegemax capsule and aroma oil. Ayan, so available siya dito sa itong station mga higala. Huwag sa ito ang Nong Lading. Ayan, so available ito mga produkto ni Nong Lading dito sa station and sa mga butika. Ayan, so sa mga pwede mag-visit dito. Ayan, so pwede mo mag-ato dito mga higala kay Natay Power 10 Pro Bio Capsule. Ito ang Clay Gel Coffee Mix. Ito ang Jazzy mga higala. Ato ang Nong Lading essential oil, ang Viscomac eye drop. Ayan, so sa mga nangita atong mixed herbs, ayan, so wala pa available diri sa Panabo City. So I think siguro by next month or next month, so unta matagaan ta diri. Ayan, oga diri gyapon mo gapin sa Top Radio Hits sa morning edition kaban yon DJ. Si DJ Papa Kebs ang nagsasabing wala gulay gugma basta na ay kwarta. Ayun. Sa mga sa to mga single diha. Parihan ni Papa Kebs. Ayan, so sige lang kun basi day nga magpahabol ta sa karong kwan karong December. Ayan, so, kapit lang. Masaya nalilian ninyo ha mga tinigom diha. So naalagi na kwarta lagi. Ayan, so dito sa ito ang topic for today na unsa ang pinaka-toxic na attitude sa mga Pinoy. Ayan, so sa mga gustong mo text, muhabol o text, ayan, so pwede mo mo text sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni Sikoy. Diha sa Dio Subdivision, ayan, so good morning kanyo diha. Good morning! Sa itong mga tigpaminaw diri sa Kalinan, ayan, okay, diri sa Panakan mga higala. So kamusta ito ang mga ato ang mga kwan diha sa kabahaan dira sa Davao City kay na isang portion na naibaha. Ayan, so manang amping-amping mo mga padulong oga Davao City. And diha sa Davao de Oro, ayan, so kamusta itong weather diha?
3: Good morning!
2: Oga diha sa Island Garden City of Samal. So manang pinakanindotron na maligog dagat kay kwan, kanang walay init. Ayan, so lamay na kay isalom sa dagat.
1: Ayaw!
2: Ayan, so dito sa ito ang topic for today, unsay mga pinaka-toxic nga attitude sa mga Pinoy. Ayan, so pwede mo mag-text sa 09-12-175-1291. Ayan, so dito kang texter 3054. Good morning si mga DJ, ako rin si Josie Ibal Tipay ng Santo Tomas. Kanang mga piling perfect Papa Kebs, abi nila wala sila'y mansa sa ilahang kinabuhi.
1: Ayan!
2: Ayan, sa malagi-nalagi. Mga dagan siguro mga feeling perfect. Ang kusog mo po na sa laing tao, pero sa ilahang kinabuhi, huga po di kayo. Ayan, so good morning kang Ma'am Josie Ibaltipay. Ayan, so dito sa uban pa nag-text. Ayan, so gikan kang texter 8631. Good morning si Moha DJ. Ug sa kong mga kaubanan diri sa balay. Ayan, sana pa siya na. Morning DJ, ug sa kuang kauban sa balay. Kanang maupa nagsugod sa pagpakaon sa usa ka kumbira. Unya, gisharon koneta dayon papake. Ayan! Sama na. Laina po dahan na. Mag-bring home man dahil yun. Siguro, ako na ulawa po dahan na. Siguro ako nang iibinta ko. So, ali, siguro ko magdala, siguro ko Tupperware or silupin. Maulat na lang siguro ko sa tagbalay na, uy, pagdala mo, ana, pag-bring home mo, ana, diba? So, lisod kaayo na ikaw pa yung mo-offer na, ay, basig kuan, basig, hindi nyo na yung mahurot. Eh. Magbaka na lang ko, magdala. Ayan, so drita kang texter 0355. Ayan, morning si Moha DJ. I-greet lang nako si Janjan na namina og ako ang igsuon na nag-eskwela. Ayan, so amping-amping kanina, ate. Kaning lisod mo asenso sa Pinas kay Dap

0: kwan siya karon siya. Teacher siya karon sa Rizal National High School. Ayan, so good morning kanyo diha.
1: Good morning!
0: Ayan, so dito kang 8126. Morning, Papa Cubs. For me, ang pinaka-toxic na attitude sa Pinoy kay kanang makakita nila nga ni angat-angat ang tao or ni asin so gamay ang kinabuhi kay hilaon nilang tao pababa. Ayan, so tama dyan ang manghigala, no? So, lisod ka magalambo sa Pilipinas kay daghag inggit. Daghag mga kon ba? Kanang kanina, maigo lang ego na ikaw, nalambo na sila, wala pa. Manang dagang dyan na. So, most of the, kwan siguro, attitude sa Pinoy siguro. So, nagagawa times na nalambo na ka. Human kay, kwanon ka, dauton ka, ay kwan mo ni siya, na bla bla bla, di ba? Manang lisod ka ayo mag-build og ka ng reputasyon dari sa imuhang life kung muangat ka. Kay na-adjoy mo kwan dyan kung nakalupad na ka pero nagaya po yung PC. Ayan, so good morning din sa kong mama diha sa Sulup Central Elementary School all the way from Sulup, Davao del Sur o sa iyang mga kawan ng teachers diha and students. O good morning kang Kuya Janjan diha sa Davao City and kang LM. Ayan, so good morning kanyo diha.
1: Good morning!
0: Ayan, so ato na yung inhinayog basa. Ayan, so ang pinaka-toxic sa Pinoy papakibs kay Mayora kung naay tuyo pero o wala gani aw yam iran ka lang dala pinatuyok ang mata. Ayan, so na-adjoy na, no? Kanang, uso naman ron, kanang sa online na horam, di naman sa personal, kay, kung sa personal, kay, mato pa sa inyong hambalay na ayoy. Pero karon wala na siya. Mana rin sa messenger, di ba? So, tanan man siguro, mana na, sa mana, mayong buntag, yeah. Kamusta? Ano mo dyan na, kamusta? So, mo reply ka, okay raman ko ikaw, kamusta naman buhay-buhay? So, mayroon siya na, okay rapod ko. Kung masig na kay cash diha. Masig na kay extra diha, pautang ako, bayad lang ko pag sweldo. Yan, hindi ni mo pa horamon. Ayan, so, man ang mga siya, isod ka, dalo ni mo. Ayan, man ang lisod po kay mga higala, no, na, saan pagpahoram na, wak man dyan. Ayan, so ingon pa niya na pinatuyok ang mata. Ay, so grabe pa pinatuyok ang mata. Ayan, so dirita kang texter 3109. Kanang mga libakiro o libakera, Papa Kev, si Chad Del Puerto ng Tagum City. Ayan, so good morning kang Chad Del Puerto.
1: Good morning!
0: Ayan, so ingon pa siya libakera o libakero. Ayan, so naman siguro yung libakero, manglibak. Na in a good way. Ayan. So nabay mga libak in a good way.
1: Ayan.
0: Pero most of the time, mga libak in a bad way.
1: Ayan.
0: Hindi mo siya as in bad, pero nadyo yung ubanjad na i-judge niya ang tao.
1: Ayan.
0: Diba? So, well, tanan man siguro.
1: Ayan.
0: Ay, kung yung nagwa ka kalibak.
1: Ayan.
0: Ayan, so tanan mo siguro may galas. So, na po iliwak siguro na kanang good reviews ba? Ayan, sa so, sample. So, mga tao ron na sinso or nakalampos or ni-graduate or ni-pasar sa let exam. Ayan, example lang. So, na po iliwak na in a good way na, hala, uy, grabe, uy. Ang kapasar dyan sa let, magrabe niyang paningkamot biya. So, iliwak siya in a good way.
1: Ayan!
0: So, na po ay bad way.
1: Ayan!
0: Diba, maya na siya na, hala, nakapasar lagi na, huwag mo na istari-istari, sige naman nag-inom-inom.
1: Ayan!
0: Ayan, so mo na, mahingala na, nakadyo kayong mga, kuhanjot ka ng mga libakiro-libakira na, depende na na kung saan nila pag, kuhan pag, kimo sa storya.
1: Ayan!
0: Ayan, so dito sa, uman pa nag-text, ayun, basa lagi mga toxic na attitude sa Pinoy, dagang kay mag-text. Ayan, so dito kang texter 4136, ka ng mga suyaon papakebs, labi na sa trabaho. Ayan, so manang, basa dagang suyaon lagi, basa yung malagi na.
1: Ayan!
0: Maraga, tag-iag kumpanya.
1: Ayan!
0: Siguro po mga igala po, nakasiguro ay nana dyan. So most of the, nagro'y uban sa mga offices na, ng mga suyaon kung good imuhang sa tama gana kanang good imuhang performance sa office tagaanay kag storya para mabaday kag record.
1: Ayaw!
0: Manang mga tao siguro na murag tag-iya.
1: Ayaw!
0: Murag tagapagmana.
1: Ayaw!
0: Ayan, so gikan kang 4153. Ayan, morning, Papa.

0: Ebs, greet na ko mga kumanan diri sa Manolite Bake Shop, Kanto Gamaw, sila Master D o si Istoy o ako mga gwapa na mga OJT girls. Ayun, so good morning sa mga taga Manolite Bake Shop.
1: Good morning!
0: O si Master D o si Istoy o ako mga gwapa na mga OJT girls. Ayun, so mato ko diya, ha?
1: Ayaw!
0: Kamustahan ako ang mga nag-OJT diha. Ayan.
1: Ayan.
0: Ayan. So good morning kanyo diha.
1: Good morning. Ayan.
0: So ato mo visit lang ako si Papa Kebs diha pero dili ko magpasaba na ako si Papa Kebs.
1: Ayan.
0: Ikaw lang ako mo palit ayo, palit ko.
1: Ayan.
0: Ayan. So good morning sa mga taga Manolite Bake Shop.
1: Good morning.
0: Ayan. So ato na yung pambasahon ni na mga nag-text bake yung maraga ubay-ubay sad ni. Ayan. So good morning sa mga Papa Kebs kanang mga himantayon o bibakera sa kinabuhi. Maglagot jug ko ana ba kay wala silay wala silay labot kung masakitan ang ilang istoryahan or dili ayon. Sa mga jud na mahigala na jug kayo na nang matayon tanang lihok bisag sa social media. Diba sa so, social media kung gamay post nimo panalain ka libakon day ka la si kuan ning nakatulagi na og Singapore wa manay kwarta. So lisod kayo, sige kag-post sa social media may gala kay himuon nila na og kanang weapon against sa imuha. Kay lisod mo kayo nang muingon kaga sa toang mga sa social media na uy na ako diri sa Vietnam, na ako sa Singapore, diba? So mag-post na lang kaga mga pictures pero na boy uban po na grabe jud kalabad. Ayan, sa so dirita kang texter 8966. Good morning sa imuha, DJ. Og sa kuang mga sumne, ante og uncle na ko diri sa balay. Ayan, so kanang mga ungrateful na tao, DJ, kay dili sila kabalo makontento kung unsa ang nahatag sa iyaha. Ayan, so sa itong mga tigpaminaw. So dapat grateful mo ha, mapagamay ra na or dako na gihatag sa inyo or tabang kay lisod po dugya kayo, no? Labi nagkaroon na lisod na kayo magmulambo sa Pilipinas. Kay tanan na lang nagkataas. Diba? So wala na tayo daganan ani. So mo nang kung tabangan man mo or tagaan man mo, be grateful. Ayan, so, ay nang grateful ka ng tagaan na gani ka o ka ng gift, tagaan lang ka o ka ng cash allowance niya, mureklamo pa yun, ngano gamay. So dapat grateful ta. Ayan. So dapat salamat to syempre nagoy mo hatagod. Kung grateful ta, so basi deg na pay sunod ha. Ayan. So Papa Kebs, unsa man yung mga pinaka toxic na attitude sa mga Pinoy? Ayan. So kana siguro nga sa ko personally may gala, pinaka toxic na attitude sa Pinoy kanang di sila gusto na makita ka na taas imong achievement sa kinabuhi. Lisod mong kong kaayo na grabe yung paningkamot sa mong sarili para maabot ka anan na estado pero nagyapon sila yung maingon sa imuha. Kaya siguro ang pinaka-hate ni Papa Kebs kanang na-achieve na ni mo ang gusto ni mo o mo-achieve pa o kung unsa pa'y gusto ni mo pero nagyapon yung masturya ang ubang tao. So sakit kayo na, no? Sa so, laan kayo paminaw na gihimo ko ang tanan pero di gyapon sapat.
1: Ayaw!
0: Siguro may gala, di na siguro na mawala siguro, no? So, ang una man siguro sigaran siguro mga nadili dawat ng imuhanga kalampuson, na next sa mga kaparintihan, yung mga relatives, kay yaw yun sila una nilang ma-storya sa imuha kung unsa ang imuhang status. Kung naka sa lowest sa imuhang kinabuhi, di bakundeng ka, na usama na siya, ay, nandiguwang na lang, wag yapoy kwarta. Nanay, dagag inana. So kung mukha na ka, mulambo na ka. Usama na siya, ay, nilambo na gani, di pa dyan magpahura mo kwarta, di ba? Bisag asa ka, nagyapoy masturya ang tao. Muna nga, padayon lang, di na lang, sagdain na lang na sila. Okay. Kung kwan pa, kung pinakwan pa, pinamalita pa or malito na approach, sagdain na lang sila. Ay, waman sila abang sa kinabuhi. Ayan. So, kanang, muna nga, magpasalamat yun ta. Kanang sa mga achieve diha, kung sa mantay na aron, grateful ta, kung na yung mga bagong opportunity, so i-grab ninyo. O, huna-unaan ninyo may gala. So, muna nga, daghag opportunity sa life. Kung naay mga blessings na mabot, dawata. Dili ta magreklamo kay naara, kay gamayra. Ayan, so martong topic na to, may gala. So, toxic na attitude sa Pinoy, kung unsa man na. So, i-overcome na lang ninyo kung toxic po ng environment sa inyohang lugar. Ayan, so may nang mukalas na lang jud kay lison na jud kaayo. Araw-araw na lang na magyaw-yaw. Ayan, so salamat kisanan sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. So ay mong kalimut mga igala ha. So natay available ng mga products dari sa itong station. And sa itong mga tigpaminaw karon na wa pa'y pamahaw. Ayan, so pamahaw na mo kay para dili kayo kanang luya pag duty. Ayan, so dili perminti lagot ba? Ayan, namo kay duty every morning. Kalimutang pamahaw pag-abot sa office o sa trabaho. Labad ang ulo dahil na malagot kay gutom man. Ayan, so salamat din sa tanan sa itong mga tigpaminaw. So later on ato ang ma-play ato ang mga uban pa mga advertisement and sa itong mga black timers dere og taod-taod mga igala kay ano malakaw na po si Papa Kels. Masayig mo mahapit ko diya sa Manolet siguro. Ayan, so salamat isa lang sa akong mga kaubanan dito sa station. O gaya, mga kaubanan ako sa Mother Network Surigao, sa SJTIT, kang Attorney Ulysses Salabaw. And sa ko ang mga kaubanan dito sa station, kang Mom Rose, kang Engineer Wolfie, o sa mga news anchor, news reporter, o mga DJ, mga igala. Ayan, so salamat isa lang. So, ugma, ay, sa Lunes na. Tingulit na din ni Papa Kebs unya, di ay. Ayan, sa so, muli nagdavaw si Papa Kebs kay taga Davao, mungkod si Papa Kebs. Ayan, so, now you know. Ayan, so salamat isanan sa ugma na patong mag-uban uba. Ay, sa next week, Monday lagi. Magyutihon dyan ko ni Papa Kev sa... Sama, magyutik ugma. Ayan, so Lunes na, ay. Ayan, sa so, dagan pa kong labon, no? Ayan, so sa Lunes na patong mag-uban-uban, mga gala, same time, same station. Kinigyapan niyo yung DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs. Sa programa nga Top Radio Hits of Morning Edition, ang bahala gulay gugma basta na ay kwarta. Ayan, sumatag sa kuglas na awit gikan kang Willie Revillame, entitled Yun Ka. So, relax sa mga gala. Bye-bye. God bless. And happy Friday to everyone. Mwah!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Uy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like
8: Miley. ang Cesar Ono Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Ono Store.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Aniya na karoon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
2: Ang ako nga testimony, maukini. Unang aga itong bigimat sa ako nga atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayud langon ta epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Dios nga ato ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako gay buhat gipakuanan ko sa akong apo gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga igsuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang ako ang kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bigimat.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Mar Teresa Aguirre, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog kaadlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ni inip sulpat ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinatin ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Nagsigi ka bobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga insomnia. Lakabula na akong gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang gipalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Bali.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
4: high and we were so bad. Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
2: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Kung sa may testimony sa itong products, ma'am.
2: Hingot yun siya. Tanang product ni mula tilawan. Di na naku ng nading salamat. Yun ka ng nading kay. Yala na kay di dati. Dili na ko kapoy. Anak, magliluk-liuk ko. Wala na. Dili ituluya tanawon. Mo anak dahil ning uban ay abtik. Lagi ka dahil ang singgi. Sa sito na kahapit. Nasa kuy. Tanang umagad ng nading niya. Dugan dili siya binhawag lang tansiya. Inko inom. Dali na kisya niya ulian. Hindot yun siya. Ang akong bana, dani, gisakitan o gahawak. Kasi mag-ali-agay. Akong gipainom o pawitin. Gaklasa na ito ng lading. Hindot yun siya ng lading gamitin muna. Mag-ambo dito sa binuo ng lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala. Kung dinay among ginintin ka rin. Ang nga, suki na ko rin na inakuyapan rin nga na nag-guro-guro na gitugnaw. Akong gipainom. Inaampoy ako. Dahil yung lading, wala na good siya rikurog, wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak good siya, naghantin salamat dahil ko. Pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
1: Power 10, Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata, aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
1: Chia seeds!
2: Chia seeds!
3: Chia seeds!
1: Sodium ascorbate plus zinc.
4: Norilay, Kuwiring, taga Sinusa o Same City.
5: O sa may imong gagipamati, ma'am?
4: Kung liog, bitaw nga. Nabamarag na ay mucus ba nga yung sabod. Ngayon, ang akong binhod, umabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Kanjasi, Powertin, coffee mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko ari dire sir kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo sir. Ana, pero ako ginagimaintain hantud karon.
6: Powertin pro bio capsule. Alak sa mga gihambing balatian.
0: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
3: Just C sodium ascorbate with zinc vitamins.
7: At agalan tayis iga na Roselina.
8: Kanang tinidyo ko pa mina ni pinagpalang mo sika kada adlaw niya kanang ako gyud na prom pastor nga maayo gyud ang gimak pastor oh ga inom ko ani pastor kay akong mata magud hanap ba niya akong nabantayan pastor nga nindot gyud siya pastor kay akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og gimak
7: giim na nimo og gipatulungan nimo mata
8: pastor ang kita pastor kay na prob na ko nga maayo gyud ang gimak namaligya ko pastor din sa lantay pastor
7: ay may
8: kada buntag.
7: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Gaya.
8: Okay.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Sa Linda Dumanyel, edad na ko 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong naginom na ko adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na ko. Sa una di man ko katulog kayo, kay kamatagari ko mangi, di na ko kabalik tulog. Pero na sama sa inom na ko ganig koan Mega Pure Coffee, nalami na akong tulog. Matay magkugog advertisement diri sa radio nga o lagi na stingan daw ng koan. So yung palit ko inoon ko din nakaano na nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

So, hala pa'y luna din na panggato isgutan about talong karong ito ng mga gulay karong binangga. Nagmahal. Oh, nagmahal gulay. Mismo tangkong. Tangkong haos kabugot. Utsos palingke. Oh, muna mga pinangga. Apan katungwa mabugot. Nas bukid-bukid, na? Oh, ang uban pa ngayon tangkong. Pero siyudad pinangga, mahal na. Oh, nindot nga tangkong para safety mo. Pangita mo tangkong, maputi magmalagong pinangga. Basta aplan. Ah, nang kanindot magos aplan no kay way tubig so layo gyud mo sa gikadudahan nato nga systemiasis. Okay?

0: education before medication.
1: So, pailo na panggap is gunta karon og kanang talong kay daghan ang katawangan karon nya. Okay ba panahon karon kay tugnaw-tugnaw. Pero ting ganahang grabe mulipang ang imong talong, labi nag ang imong talong Bisaya. Tama kadaghan, grabe mulipang nya. Nindot pinangga og bunga. Okay? So, hisgutan ng talong mga pinangga. Hisgutan ng talong ha. Ang usa kuno katasa nga talong mga pinangga, nagbaton siya energy nga 1% niya na siya protein 2%, calcium 5%, iron 5%, vitamin A 2%, thiamine 9%, riboflavin 5%, niacin 4%, vitamin C 6%. Ingon sila, way sustansya ang talong. Naman eh. Halos kompleto man ay mga pinangga. Halos kompleto sa vitamins ug minerals ang hisgotan ng talong. Okay, so mga pinangga, ang pagpili ninyong talong at tumugpaling gitanawa nga way buslot. Kay kung naagani gi-injeksyonan mga pinangga ay na naagani gapuyo sa ilalom. Nya ug mopili mog talong, ayohon ninyo gihikap ang talong mga pinangga nga pantay ang iyang kahumo. Kay kung naamoy mahikapan pinangga, uy, tibugol man. Tibugol mga pinangga, naanay nagpuyo dito sa sulod. Pero ingon man sila nga, okay ra man makaundok ang ulod sa talong, kay vegetarian man ang ulod, ikaduha po, makatabang pagpadako og tingog. Moto mga pinangga nga kuan ha, moto ba nangitkit o kanang kuan nangitkit o kanang ulod sa talong. Tuno o tuod bitaw, talong rapoy kikaon, so di daw kay hugaw. So mo ni mga pinangga ha, kuan ni siya kanang og magulay mog talong para sa moa, no, mga kaliwat og gilokait mga pinangga. Og magulay mig talong kay kanarg yung kahoy sa talong ang mabilin. No, asa naman ang kahoy naas yang gunitanan sa talong. Okay, kanang gunitanan sa talong di man mo nilabay. Amo pa nang panitan, panitan pinangga, perting lami arban nagmunay maprito kay kagingking. Unya mga pinangga, inigumanin mong panit, agoy, pinangga, moto ilabay itong iamurag tukog sa ilalom sa kanang panit sa handel. Muna mga pinangga, ha? Okay, so, laming lutos talong pinangga, simpre, iamurag yun siyang lapuhan na binagbagong harvest. Unya, di pa kay daggo pinangga, mas daggo pas kumaggo, perting lami akay, tamis kayo. Tamis mga pinangga, ha? Pero dagko-dagko na giyang talong, basta di pergood siya guwang mga pinangga, lami gihapon siya lapuhan. Okay, ang buhaton yung pinangga ay intero na igunitan na lapuhan, ina ikaw man, hala, imo siyang buakon mga panggaon niya, imo siyang salaron. Pwede na po, diretso na lang po ni mo isaw-saw mga pinangga sa imong tahudyo o lemon seto. Pero kung doon na kay apple cider vinegar, pwede ni mo dito mga pinangga ino na nya kaon ka diretso. No, pero kung daggo kayo mong talong pinangga, magtanaw ka na, lami kayo siya sugbahon. Lami sugbahon mga pinangga, ha? Kay kuan mga pinangga ang talong, basta gagmay di may sugbahon ka na, daggo. Labi nagbisaya unta pinangga, mas nindot kay ang bisaya inigsugbahon ni mo, gunitan lang ni mo ang tumoy sa panit sa talong pinangga, mahuslo dayon siya. Pero kamo nga di kapakawalo mo sugba di ha, pamagi na ini, buslutan nyo ang talong, kaya basig, diritsyon nyo sugba, pung, nibuto mga pinangga, wa na yung talong na bilin. So ang himuon ninyo, buslutan ang talong, kaya kana pinangga, dako kay gikatabang para kanimo ang talong. Okay, so, muna himuon ha, nga di nimo kalimtan pinangga, kaya kana siya, muna yung una ko, nga dako gikatabang, unya, kung gusto po nyo pinangga mag, nagban magud ginaitlogan nila ang talong, mga to dilin na, himuon na ninyong bula-bula mga pinangga. Ang himuon silbe ay magbatil mo mga pinangga harina. Mura ba kung kabalo mo luto og hotcake or kabalo mo mga pinangga magluto, kanabi ito ang pinaypay nga saging. Di ba ilar man ang gibasa ang harina ng tubig? Nya gisaw-saw dito pinangga ang saging nga pinaypay, then moto giprito. Ingon niya na ang nature sa talong. Alakuta mo harina pero maramas lami. Butangan na itong lamas. Tantara or banggura o pino ang lamas mga pinangga. Human, ihalo ni mo sa rina, imo siyang timplan nga tama kalami, dito ni mo ihumol ang imong talong. Okay? O niya, pwede po ang talong mga pinangga nga. Kuan, kanang islayso lang ni Modricho. O, kuan na, katong talong pinangga ang uban, gisugba o gilapuhan. O, niya mo, ito ilang gihumol dito. Ang ginawas pinangga, miss itlog, harina ang imong gihalo. Okay? O, muna ibuhaton, pero simple na lang kayo pinangga, imong lang islayso, pinanigpis ang imong talong. Labi nagdag ko ang talong pinangga, nga wag gilapuhan, labas. Agoy, iligid dito ka ng asukar, iprito, murag saging pinaypay, di ba? Okay, so mga pinangga, mo ang akong ganahan po na nasa una, kanang talong kay. Ako raman ng islayson, butang to, dag ko nga talong. Adi, inigbo ako ni mo siya tag 4 inches mga pangga. Nya, imo siyang bahinon o kaupat niya. Di na ni mo kwanon, di na ni mo ibutag harina. Diretso prito, pero pamaagi, imo siyang imarinate o ganang tojo. Bali-bali, toyo, aromidyo pula, inikaluto. Uman, iprito siya mga pinangga. Ay, sigurado mga pangga nga. Magkinamo ako, kinamo dyan ko mong kaumas na muna na akong kaunon, ha? O, talong kay pinangga, kinamo dyan ta, ha? Nya, kung gusto po niyong lami, pwede po mo nga ang talong pinangga inyong gataan. Okay? Inigoman yung lapwa, hala, putulon ni mo tagpurinches niya, imo siyang buak-buakon. Ala pinangga or kundili katong sinugban talong. No, kanang napagkumpungango gunitanan. O, pwede po pinangga yung himuan. Inigapanit niyo sa talong. Islice niyo siya islanting. O, pwede po ninyo. Katong na lang. Inyo lang buwak-buwakon nga naapayang pungango. Agay, butang alundan din po pinangga. Ispisong kataog lamas. Daog. Napod yun. O, pero pwede niyo makilaw ang talong. Basta ligon. Tutakingon pabitog tudlo kadago. O, tamis man po na mga pinangga, kung diretso ni mo siya kilawon.
2: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Og bisan diin ka na nagpatambal, og nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na si mong kagdangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa, ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Og sa kinasing-kasing, mutudlog mo tabang kanato, pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at Angi, ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
4: Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pylon ding siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
5: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Okay, so mga pinangga niya karoy nagbalapuson, no? Na kuhan ka ng... Mga pila na gani ka ka dugay naghimog medication dali sa clinic?
7: Yeah. Isa pa man din natin dito.
6: Okay, isa pa. Okay. Pero mga pila ka semana? So mga pinangga ko ani. Mga 2 weeks na kaka wala ka balik dire. Mga 2 weeks so subliyo na to. Nay ka nang unsa pay pangalan nga nimo?
7: Rita.
6: Rita
7: Gakal.
6: Unsa?
7: Gakal.
6: Gakal. Taga asa man?
7: Taga Don Lorenzo.
6: Don Lorenzo nga Turin. Pila may edad ni Moron?
7: Karong umaabot.
6: Mag 58 ka ning. Kung sa tuwing nahitabo ni mo nga nag-anhi ka sa klinik?
7: Kung ang sito ko, dahil ako pa nila.
6: Kapag na-stroke ka,
7: oo.
6: Na-paralyze. O, unsa na to kadugay nga marag na-paralyze ka?
7: Ang sito ka pa, ang sato, wala pa ka.
6: Bago-bago pa to? Mga bulan pa. So may ganit kaya nakaanghi ka diri sa klinik. Kinsa may nag-refer sa mo diri?
7: Ako suon nga dikan si Diri.
6: Ah, nakaigsuon nga. Naayo na po siya?
7: Oo, nakaano si Diri. Kaya sila pa na nag-refer.
6: Ah, daghan na kay Igsuon nag-refer sa mo. Saan po yung mga ipang bati nila sa una to?
7: Saan ba yung bari niya?
6: Ah, silang kidney. Ang sa ipili daw ito?
7: Palomar.
6: Ah, Palomar. Taga-asa po?
7: Taga... Lorenzo de Gapon. Ramihan.
6: Ah, sa Lorenzo de Gapon. Okay. So, mo ni mga pinangga, no? Na-stroke ni... Diba yung ang baga-pagari? Ay, oo, ni Alalayan mga, no?
7: Alalayan po.
6: Pero, diba doha? Doha mo nag-anhidri?
7: Tapos
6: doha. Oo. So, doha ang nagkuha niya. Nag-abay nga naglakaw, bali... Nagsaguyod pa mga gani daytod ko, no? Nainumdum na daytod ko. Hot. So, human sa imuhang cleansing program, mga pila ka semana bago ka nga naka-recover na kalakaw na ka? Ana? Di daw, tindog daw, tinuod ba ni nga huwa na ka na stroke, anara, kamot? Wala na, praise the Lord, no? So mo ni nga naka-recover gidin taon si ma'am, no? Sa iya nga balatian. Kung sa pagkato, nagtuob ka? Tuob ka. Gihimo, ginimo tanan.
7: So ay, so, pagka, kumala ko, balik ang lapit na ako, nagtuob.
6: Oh, kanagya na niya. Ang bawa, huwag ka maglisod o biya sa bawa. No, basta ka nag yung karne, mga subak, bago na grabe, no? Kay mama na itaas o kolesterol, o mama ito yung mag-high blood, niya mo ito yung maka-blood clot. So mag-amping na yun ka. No, may gani kayo na iigsuon mo nga naka-istorya dari.
7: Huwag na pabalik yan ito niya. Balik ka mo nito.
6: Ang lagi, ipapalawap yun ka. Unsa na ika-istorya ni mo sa ubang mga nang-paralyze, parehas ni mo kaniadto nga naminaw sa ato ron.
7: Yan ito yung mga kuan. Ang kuan ang kay Pilipina mo, Brighton.
6: Oo ka na, panhigil ka. Daghan naman ang utama sa imo, no? Okay, laliman ka, ikan ka na stroke. Nga, karoon nga, yan, kuan ka, kanang sitawag na to nining ni fully recover na ka. No? Okay, so malipayo na. Smiling na. Oo. Kaning, ang sabi pangalan ni Motro?
7: Rita.
6: Rita?
7: Rita Palomar Gakal.
6: Palomar Gakal, taga?
7: Taga Don Lorenzo.
6: Kaning sa may puan dapit? Ya Lorenzo?
7: Papuntang Eden.
6: Papuntang Eden ka, Bayabas, Bato. Dito day ka nga Don Lorenzo. Okay, so muna mga pinangga nga nagbalampuson, no? Nya magsaad nga mag-amping na Diyos. Ha? So ang Diyos magpanalangin.
8: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic duol sa inyong lugar.
0: Doc Lagit, servisyo
9: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
10: Daon sa kamari, talawang pagod sa imong gininhawaan.
9: Nawad anuman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga lupang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
10: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
9: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
10: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
9: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
11: Serbisyo publiko.
9: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
12: Doc Lagi, serbisyo publiko.
13: Hey, hatoy sigutan ning abukado mga panggaoy. Karong panahon na mahal ang abukado, pero di ka magmahay ka, bisag mahal mga pinangga, nailhan nga ang abukado nga aphrodisiac. Makakaon ka pinangga, mugana ka. Inig mugana, mudaghan imong similya o paminaw mong mga way anak pinangga. Kay kanidiyay siya, makatabang dahil siya pang padagdag sa sperm cell mga pinangga, babae mang kaglalaki. O, nyamato ka clinic, free check-up man ang atong sperm count. Di nakapaluloon rin mga pinangga. Dila, eh, mugunit rin ang kagmurag. Yes, laki. Then, makita na dahil mga pinangga, ha? 1 minute na dahil ang result. Okay. So, mo na'y binipisyo pinangga sa pagkaon ng abukado. Bisang isa lang kabukado, kada kaon. Aunon mo 3 times a day mga pinangga. Basta kada kiyod mo awas.
12: Doc Lagi, serbisyo publiko.
13: Okay, so ano yung tatoy sigutan ning about sa gitawag na tugwava or bayabas mga pinangga, no? So ang bayabas, nindot yun siya mga pinangga na kaunon, ha? Okay, taas yung vitamin C, anti-respiratory siya mga pinangga, kanya wani siya pinangga, natanggal o kagutom, but pasabot, pawala golser. Simple lang. Isang kung sabaya, ayan lang inyong isaw-saw suka. Maura na mga pinangga, kauno ninyo nga plain. Kay kung naa mag-isuka, ma-neutralize mga pinangga ang iyang mga stress, ma-eliminate. Okay? So ayaw lang inyong paniti pinangga, pagwapo inyong bayabas. No, tanang klasis bayabas, gikan sa nitib. Maingon aning mga bagong bayabas karon mga pangga, no? Nagkatong na yung mga bangagong ipon, ang pingin na di makaon ng liso, kahit sakit ka nagmasuksok. Okay, so simply pinangga ha, bayabas, inyong kaunod, murot mo mga pinangga, duha katasa kadadlaw. Inat na mo support pinangga sa atong vitamin C, mo protect siya mga disease.
12: Doc Lagi, serbisyo publiko.
13: Okay, mga pinangga, balik ta sa isgutanan na itong Gutokola, usa ka Chinese professor mga pinangga, no, sa si Li Chung yun, mga pinangga, ni edad ko siya mga pinangga o 256 ang iyang edad. Niabin yung mga pinangga, grabe, naminyo siya mga pinangga, panpud siya, murag 25 kabuok iyang naminyoan good. Purely vegetarian po ni siya. Nang gabi na siya, sige kilaw, guto kula, sige paguto. Mga pinangga, mukhaon lang siya pinangga, 5 kabog guto kula kada kaon. 15 ka guto kula, grabe mo guto, pinangga. Laliman mo, 25 ka babae ang niagi mga pinangga sa iyang kamot. Legally married mga pinangga. Laliman mo, niabot 256. Oh, mga pinangga, no? So, nakanindotan ng guto kula, kain mo guto, guto, yun. Balihan lang pag-spilling din muna yung epekto. Gitawag ni siya mga pinanggag Indian ginseng. No? Ang goto cola mga pinangga or kuan ang pinangga kanang sintilya. Kalimutan na sudok lagi. basta lah, pagguto ko lang ako, pagguto lang inyo.
12: Kay Dok Lagi, kasangga mo ang langit.
13: Okay, welcome mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. Sa gihapon, Dr. Lagit, uban ang padayon, no? Episode 8 na ta, mga pinangga. Part 8 na ta sa itong isgutan ng General Causes of Cancer. Kaning itawag, mga pinangga, na po nato paggamit og mga caffeine. No? Paggamit og caffeine, kulas, tubromine. So, pinangga, ang caffeine, magod mga pinangga. Di ba mo man ay kusog makapalpitate? Palpitate, may nag nervyoso lagi ka. Hingapi siguro ka, mo man ay mga common termino. Tinood yun mga pinangga. Sa una, biyaha, mga bukid ay tigkape. Mga karaang mga tiguang mo'y tigkape. Karong pinangga, bisag batanon. Tungod aning ilang mga giinbintong kapiron na mga in-one-in-one. 3-in-1, 5-in-1, 6-in-1, 10-in-1. No, nga naagid siya'y herbal coffee tood, pero naay caffeine. Sa may halo gamay yung kape. So, pinangga, nadya ang deception. Nga, no, dey, tistingan ninyo, dili mo tangag na i-caffeine gamay. Ay, dili mo nga adikdok, dili mo balik o palit. Okay, lahi, manog lami. So, muna, pinangga, ha, nga ginarekomendo lagi na itong alternative, mais nga kape, naay humay nga kape, naay soybeans coffee. So muna mga pinangga nga, ang naamagudan ng kape, nga nung dili mayo kay na ay caffeine. Nga nung dili mo advice si Dok Lagit og mga tabliya, pinangga chocolate kay na siya ay caffeine, na po siya ay tubromine. Nga mas grabing makadaot sa caffeine. Nga nung dili mayo ang kukwa Dok. Ang kukwa mga pinangga kay na may cocaine. Unya dayon pinangga ang kula di po advisable. Nga naman ang nai Coca-Cola, nga napag-cookie, usa mag-cola. Dili advisable pinangga. Kaya ka ng cola, grabe na ka-acidic pinangga. Kita ka ng iniginom. Tanan ha, dili mayon nga, kanalang mga ito mo na'y cola. Dili, oy, apil ng mga inumon pinangga, nag-mountain-mountain din ha, nag-sprit-sprit din ha, mga pinangga, na spirit ng inumon. O tanan nga mga inkan, mga pinangga, kaya kita mo na magdagandangan nga putian na ang murag na bulak gamay. Inikabri, bigyan mo. Mua na ba? Inikabri, pinangka. Ay, mga pinangka, mo na siya ang kula. Na kinisila tanan mga pinangka, puro ginisila tighatag o asid. Nyabin nyo pang pinangka, pag asidik ang lawa sa tao, mo man ikusog mo bangag mga pinanggas tinae. O dito sa inyong gitawag pinanggag sa tiyan, God. No, stomach o sa atong intestine mubangag ni mamana muhapdos nya mugasgas muna maghapdos, gutomon muhapdos mabusog muhapdos kananting merenda alas 9, alas 3, kusog muhapdos antian kaya nga naman, nadaot mo na atong mga pinanga plus naapag yung asukan ang inyong ginainom, di grabe makadaot kaya grabe man to ka mga asidik nya parisan bagi yung suka o alkohol, asam o tak asidik. So mga pinangga, ang mahitabuan ni Manggod niya, muna'y mubangag dito sa imong artery. Apil na. Pagbangag sa artery pinangga, muna'y mugawas ang kolesterol. Kanin mong trabaho sa kolesterol, muna'y tigbulkit. Mabangag man sa acid, di mugawas ang kolesterol. Daghan na magbangag, di baga ng kolesterol. Ano ang inyong ligid nga daghan ng binulkitan, di ba? Baga. So mahitabo pinangga, tungod sa kadaghan o kanang binulkitan, mugamay ang bangag sa inyong artery. O sa nga ni daota na ang acid mga pinangga nga mo ni problemas kadaghanan karon kay kaning acid mga pinangga gikan gini sa tanang na asukar mga fermented ana sa dito pinangga fermented then pyro plus gidugangan ninyo pinangga caffeine kay timplahan man ay maguna ang caffeine bago asukar mga pinangga ha nay caffeine nay tubromine nay kula no naapagyud pinangga gikan sa kokwa. Na grabe pinangga mo daot gikan sa utok, sa dugo mga pinangga then magdeposit og asa mo at tumugna sa heart manang kusog ang palpitation kay mugamay mo bara man mga pinanggas kaugatan di imong heart matablaw siya bomba kay ang dugo dili man kalusot dito sa bangag kay gamay naman di imong heart bubana to bomba mo nang paspas siya kana manang kusog palpitation eh hangakon So man, resulta din heart disease, blood clot, high blood pressure, stroke, mga pinangga, unya tingala ka nga nangadaot ng mga sciatic nerves, maminhod na mga pinangga, di ba? Anto dakong ugat na dito sa imong tiil, pinangga, wan apektahan na. Nya ugat pa imong mata barado, hanap ng mata. Oh, mo na mahitabo mga pinangga. Tungod ani nga mga ginainom. So mo na dili advisable mga pinangga, ha, mo nang gina-discourage ni Dr. Lagit. Mo to pinangga ika 20 city ang naay kape. 28 pinangga na igitawag chocolate. 29 mga pinangga ang naay kula. Sunod ika 20, ika 30 ang naay kokwa. So daghang patag-isgutanan sunod at tangin ninyo mga pinangga, ha, kay ako mga pinangga tungod ni sa akong ginatudlo ninyo nga love yourself. No, gihigugma man ta mo mga pinangga. No, bata hantod sa mga tigulang, labi na sa mga gwapa. Amo na nga ginapasidan-an ta mo mga pangga. Ginapasidan-an ta mo, ha. Nga mo na yung mga general causes kay maghilak-hilak ra ba na yung mudagan o clinic. Ngayon yung kinaiya, maghilak-hilak na yung pinangga o niya. Muingon na yung paghuman, huwa na rin bagyo ko'y kwarta na pente, makahilak yung tagapil. Saan mo ni natay pa inong basta cancer gani, gastuhanan maguna. Pinangga mo na kamugway kagasto, more prayer mga pinangga. Nga milagrohan sa Ginoo pagaya ito mga tambal, ha. Siya may naghimo anak tanan. So, hinaot mga pinangga nga kining akong kaning 30 ka mga general causes, napanisumpay, napamay mga emotional therapy. So mo ni mga pinangga atong isugutan na po sunod. So hinaot nga kani makahatag niyo pasidan aron kami mupuon sa paglikay aron mga pinangga nga dili dali mapuno ang minteryo og ang mga ospital. Tanawagon niyo ng mga nga ospital. Tana, i-check ilang lifestyle, puro na nga og isda og karne. Puro na ibitsi, na ikape, na asukar, na sigarilyo, na inom. Tanawa niya, puro bilang. Hilig pagdiirkon mga pinangga. O, mauna mga pinangga ang mga na-contributing factor sa mga diseases pinangga o cancer. Las matumos Biblia, nga kung kamo dili magmatinumanon, ang sangit, sakit, mudangat kanini. Mapil pa ganing mga tanong ni mo pinangga, mapigtahan magayla tungod sa imong pagka-violator mga pinanggag transgressor. Mapil, makuhaan, mapil pa yun nga ang pamilya magkasakit, hantod pa sa upat ka mga kaliwatan, makadawat aning sakita. Tanawa, di ba mo ingon din ako, inheritance na mo na do. Okay, nung ana akong lula, akong mama, akong auntie, hantod ako, nituo na lang po ka. Kaya naman po na sa Biblia, hantod sa ikaupat na kaliwatan. Maangko nila ng imong pagkadili matinumanon. Kaya nga naman, kusog magkamuhabhab, di ang imuhang anak, muhabhab. Imong pagumangkon, liwat po ni mo. Imong apo, liwat po ni mo. So, kung pareha mo tanan o gikaon, mga pinangga, parehas po mo tanag sakit. Walay sakit na gitawag lang inheritance. Pero di mo guna inheritance, may manag na kasulatan ay titulo kay inheritance. Mo na pinangga, ha? Okay, so hala mga pinangga, mabay-bye sa sila.
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
12: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
1: porsyon naman mga pinangga sa tiutubag sa atin sa inyong mga pangutan na hala ato nang tagaan og pagtagad ang inyong gitawag og mga pangut.
12: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
8: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
12: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
11: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matagdiki, matagtuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayoop, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Dok Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og pag-ibong-ibong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder hinimo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Dok Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
14: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
15: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines ug kapasaod ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug panaba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Dok Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
16: Aniana, ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis, o pagpunga-punga. Aniana, ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Dok Lagit Nature's Wonder Product. Maayos at gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia, o apil ang tuberculosis. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan o epektibo.
17: Ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
18: Eye Care,
17: ang epektibong food supplement para sa mata. Sangkap niini ang epektibong nutrients para sa mata sama sa lutein ug vitamin A ug inubanan pa sa vitamin C aron mas paspas nga maabsorb sa atong lawas. Maong kahayag sa pananaw sa mata nimo ang imo gidayong maangkon.
18: Eye Care.
17: Eye Care, ang food supplement nga maayo alang sa problema sa mata sama sa pterygium, glaucoma, cataract ug uban pa. Hinungdan sa pagkabuta.
18: Eye Care.
17: Ug mas gipakusgan pa kay kini karon, rekomendado na sa inilang doktor nga si Dok Lagit. Ang Eye Care mabalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Education before medication.
1: Okay, so mga pinangga, paday na ta, doon na natay mga pangutana, mga pinangga dere. Doon na nay 45 ka mga pangutana, unya doon ay 18 ka pangutan ang atong gitawag o kanang globe. Ang iyang giingon dere, Dok, di ba ang mga gulay o mga prutas, mga inisprihan, di ba makadaot kadaghanan ang baligya sa palingke? Pinangga, ani na siya. Tama pinangga, kadaghanan inisprihan, pero daghan pun og way spray. gusto gyud kamo kaog safety nga gulay pinangga, adto ta kanang kamunggay, adto ta alubate, adto ta sa gitawag natog kulitis, pako. O kana pinangga udlots kamote, di ba? Udlots kalabasa. Mo na yatong pangkaunon nga mga gulay kay 100%, pero magadto na kag mga repolyo, pitsay, Chinese pitsay. Di ba? Mga pinangga abunda sa spray. Pero nindot ko na mukaon anang mga gulaya pinangga, itunong ni mog ting-ulan. Okay, kung ting-ulan pinangga, agoy mga banlas ang gitawag og medisina. Oh, pero ingon man pinangga, mag-spray mi dok, among mabutang ag sticker. Kay kung among butang ag sticker, bahalag magbadyo. Oh, mo pilit ra. Nya ilhaman ninyo labi ng gripulyo, og ibutang ag sticker pinangga kay mo blue green man color ana. Okay, dugay gud ko na garden og kanang repolyo din nas Maragusan sa una, no, sa Katipunan, no? O niya kita gumaw eh, mabitaw na nga kuan pinangga. Di gud matapobre ni Dok Lagit, pinobre ra gihapong estilo. So, ani na siya mga pinangga, ana man gud ubang kuan pinangga kanang mag-uuma nga ingon sila nga perte gining mag-uuma gyud kabadlungon. Mamanang paminaw gyud mo kanunay sa Agripinoy aron do na moy kanang kaalam og kahibalo. Oh, sa unyo pag-spray nga kuan pinangga dili siya gitawag nato more on chemicals mga pinangga. Kay kana mohatod gyud nagkalat na mag-uuma ba, di maguna-una ba? Oh, kay kasagaran kay repolyo mamani dako man capital repolyo. Unya inig ila man na isprehan. Pero mga pinangga og dunay surprise nga inig-spray karong adlaw pagkaugma mahal ang komprada mga pinangga. Sa maong repolyo pugso na nila og harvest. Oh, pugso nila og harvest, mamay naka way ayo ani mga mag-uumang dili sila honest. Unya oh, ang ilang hinahuna kwarta lang pero wa sila kahuna-huna nga duna sila parinti sa nagkalain-lain nga mga syudad nga pastilan og maotoy mabiktima sa inyong giharvest og ahat pinangga nga bagong gisprihan. Mabitaw nga ang pamaagin na lang nato na mga pinangga ani na siya.

0: Hindi, kay di pun mo asin kay kaliwat og engkanto. Di humulan lang tubig palapawan lang nato mga pinangga ha? Kay kana dako siya gikatabang. Okay, basta og na pinakapobre na magitay asin. Butangig asin aromatanggal pinangga. Unya hinumdumi po di nimo kadlukan pangga. No, kay ang lahi manggod ang karne og ang isda kay kumakatukob sila hugaw, magdevelop dito sa ilang karne. Unya imo siyang kitkiton mo transfer man sa imo ha. Oh, mo transfer sa imo mga pinangga, okay? Pero ang gitawag natog fruits and vegetables mga pinangga, nagbaton siya o gitawag natog different nga phytochemicals. Ang phytochemicals siya ang mo eliminate mo bitaw na nakabutang si label din na sa mga spray, i-harvest siya after 3 days, after 5 days, after 7 days gikan sa imong pag-spray kay imo i-eliminate niya. Mamanang bantay mo ha, kung mga on mo mga inisprehang gulay, mas nindot og panahon sa ting-olan. Okay? Okay, so mana pinangga ha, ikadlog pangga, mas kuyaw yun ang karne, ikumpir ni mo gulay, bisag inisprehan siya.
1: Love yourself! Love yourself!
0: Hello, Doc, pwede asukaran ang soyabean? Kinugay. No? Kinugay pinangga mo na pwede ni mong magamit din na. Okay? Dok, tiguang nako. Ayo. Uy, si 23, congratulations, no? Bulahan ka. Bulahan ka pinangga sa babae nga tanan o kung lalaki man eh, bulahan ka sa lalaki nga tanan kay niabot na kag si 23. Mo nay giingon do na nakay sa winner tulo ka tuig, mo nay giingon pud mga pinangga, wa na kay alkansi og mobiya kas kalibutan. Giingon dire, si 23 akong edad dog, pero nganong pungahon man ko? Bisag maglingkod lang ko, mukalit lang man, mukalit lang. O dili ko makaginawa. Maugin ay ayaw kalimtitay. Kay pastilan, magmuskitiro yung kagtablaan ni imong kalaki kung makalimot kaginawa. Pero sulay datay, kay basing maglaksigig sakit imong likod, doon niya nakay ubo talagsa. Ang imong plema na sa imong gitawag og tutunlan, ala, ilahan na na nga doon ang kay pulmonya, kundili nyo mo niya, but pasabot, naghubag ang imong air passage, mutong maglisod ka ginawa. Ha? O bakay problema sa baga ka niya to? So, pinangga, ang uban po nini, gumikan sa mga tao nga dili hingalibang. Kaya ang regular laging kalibang, kaduha katulo sa iskadlaw. Nya, kung makalibang lang kagwan sa day, ang uban, wa gyud ade. Mga pinangga, mapundo na si mong descending colon, muburot ang imong descending colon, maipit ang mga ugat, paingon dito kasing-kasing. Maunay usas katarungan nga, ansa to? Maghuot ang imong doghan. Okay? So, anin na, hello dog, si Danny Bulahan ni? Tama o ba? Ask lang ko, unsay tambal sa mata kung magsigi og katol. Kulang managtulog na magkatulgod ang mata. So, imuon ni mo, magbangod lang kag pipino carrots. Ihampol ni mo pinangga 30 minutes o i-rest o sa animo na siya. Hello, Doc. Ask lang ko unsay tambal sa sakit sa tiyan. 6 na ang iyang edad sa tuo. Salamat, Doc. Kung sa tuo nga sakit pinangga, labi na dito ubos nga tuo pinangga. Lakuyaw ha, kay appendix ba yan, no? So, ang himuon ni mo pangga, try butangin lang sa init og mawa. Kay di mawa mga pinangga, ala, sigihan nagpainom og kanang kapayas juice, pakaunon lang po nimo siya kapayas og oatmeal kay basigwa na kalibang pangga. Ha? Okay.
2: Ay, skabudlay ning kinabuhian ni.
3: Daon sa kamare, talaong pagod sa imong gininhawaan.
2: Nawad-an mo nagpupag-asa pa rin. Kaning mga pangbati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko upa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong gipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
3: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle Good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
2: Maubog pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
3: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
4: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan
2: Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
4: Serbisyo Publiko.
2: Alang sa tanang tao, hatod

0: Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina o tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
1: Hello doc, do you still have kanang post-op? Do you still have post-op kanang post-tutik? Thanks. Mga pinangga. Okay. Unsa man to pasabot oi. Unsay tambal sa bata nga gitipdas doc? Paursahi pinangga. Sa boss munggos. Onya, makuan ka ang uban ni ini, maghumol lang ka mga pinangga o kuan kanang maghumol ka o kanabitang pito kabok munggos, pito kabok suhas kugon, pito kabok busikad. Nya, mom nilang ipainom mga pinangga. Pwede po, maghumol po mo, gitawag na to, bugayana. Mamanay karaan kay halo-halo naman ang herbal nga naas bugayana, pinangga. Pero karon nagkapiki mo po ng bugayana. Oo, modern na pinangga, isigig painom ha. Kay di ni mahurot, magsigig sakit antian sa bata. Ang kuyaw anig malunod. So kung doon ay gitipdas, kamong mga baho ay magpadool. Oo, bisan magpahumot mo, magperfume, ayaw padool. Oh, kana sa mga batang gitipdas kay makalunod na siya. Okay, unsa man ang matambalan sa duga sa radis, duga sa carrots, duga sa apple. Pinangga nito gyud, no? Antibacterial mga pinangga. Unya, kuan pod siya kanang tawag nato nining nindot siya sa mga gipang ubo, imon nang gamiton at sigurado. Oy, doc, unsa may hinungdan nga kung gamiton siya sa iyang bana, sakit daw kaayo ang iyahang kinatao. No, nagingon, usahay po ng bana, perte na po kataas. Oh, kung taas manggaling ang inyong bana, pinangga mo, nagingon na to, mulampas, muabot manggaling ug utso mga pinangga ang kataas sa inyong bana. No, mudumbul man, doc, mudumbul. Sakit, doc. Pinanggang imong himuon talian lang ni mog panyo ang punoan. Tanaw gihapon nimo uy mudumbol gihapon dok mudumbol. Good morning nagyo ihigot. Pag tanaw pinanggang good morning arang-arang dok di na mudumbol. Okay? Aron nga tama na ang size pinangga himuin na lang ginag stopper. Dito kastig bangag og kanang guma. Himo igbusing pangitagbusing masulod. Ana mga pinangga kay sobraan na nakahabog. Or bisan pinanggag mubo na gyud 4 inches na lang ang kataas sa inyong bana kay Pinoy lagi dako pagyugtian di mubo. So mga pinangga mo ni siya ang kwan na us-us yung gag matris ang babae mo nang magsakit ang ija pinangga inig madumbolan. Okay, so ala hinaot nga nasatisfied tong nangutan na no. So, muna mga pinangga, nga ang inyong himuon nga kuan siya, pwede mo mag-backdoor. Unsay backdoor dito kas likod agi. Pwede man po mag-atubang pero magtakilid mga pinangga. Magtakilid kay para dili kay siya ka-penetrate, dili mag-experience og sakit. Okay? Pwede mukaon og abukado nga taas ang BP. Wa may problema. Yung abukado mga pinangga na siya fats pero good cholesterol. Pero imong isik ang abukado butangan o kanang gatas, ang gatas maoy na ay bad cholesterol. Kay plain abukado, why kurat?
2: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Ako si Maripis Kapistante na ako sa Buhangin Jidbali na Guyo. 22 na ko.
4: Okay. Ma'am, nilangop ka kay Dr. Lagit kay doon na kay Balatian nga giantos.
3: Pumagod na anuhan kay sakit sud kay ako ang tutoy god. Sige sud na ko tong giantos. Sulo na dae kabuok siya bukol. Tarajo-rajo na ko ninadunggan. Unya na ako'y nakasulti sa ako ang Dr. Lagit. Mauto nga. Niagdo jud ko. Nga karon lahi na giyod. Dili na. Wala na.
4: So nindot na kayong pamati ron ma'am?
3: Oh, nindot na giyod. Wala na di sakit.
2: Okay. Inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
5: Love yourself! Love yourself!
1: Okay, hello Doc. Unsa may ka nang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong ban na, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiag ka to. Binta to kayang bana na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit? Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Nya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po gikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katupong bana siyang kabit. Siyempre. Kumbulan nun pa, mingong man nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya, bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Unsa man na to, mare. Sakit ta po yung magparis. Tuon, mga pinangga, nagparis siya. Basta kay isara siya, mga pinawaptiks kagabi. Ingon siya pinangga nga, ay pre. Kanang, kuan pre, kay pastila nang iya din kumpari kay gilihian mo din kabayo na sobrahan sa 8 inches. Sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo din itong iyang mare, nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kaya ang sa iyang bana, tama ramang kadako. Kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang, mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Perteng sakita din ang imo. Gigabaan mga pangga, ha? Sa mo nang amping mo. Amping mo. Hello, Doc. Mga gingon dire, mga manicure. Doc, nagpa-manicure ko. Unya, infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection nun, naglaguman. Ingon sa doktor, pution daw, gingon diyan sa top, pution daw, kay diabetic daw, please tabangi ko Doc, ay humulogin ni tubig, ay. Paglaga deg tubig, butangig asin, oksoka, bayabas, itry ni mo isigig humol mga pinangga, ang imong tiil, ang imong asa ng naingron nga, na infection, katulo sa iskadlaw. Hello Doc, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata. Nga giubo kanauntang ang iyan lang ilibang ang plema. Magbuot mampuga. Di ba? 1 year old mga pinanggaan yang uban magana na kuruoton gud iyan tilaog pinangga aron iluwa gyos bata kay na may batang di kabal lumuluwa. Puro lang tulon ang nahibawan. Pinangga pwede rin magkasigigin ng mag-apple juice pero namos bukid na may klabo. Pugon ni mo presko ng klabo pinangga, isigin ni mo painom sa bata. Isigin ni mo painom, idrapin ni mo pangga, ha? Ang uban ini, kalibang, ang uban iluwa ganila, ang uban ni agig sipon. O niya, kanyang batang giubo, so 1 year naman, basigi puli-pulihan in taon ni Kugos, di nalisa. Napaon na hutan giubo, pinangga, ipahilot na. Kundi patungilag init nga butilya, dugan o gang likod, okay? Wa naman tayo kung oras mga pinangga, madyong pagpaminaw na lang ninyo, hurot.
6: Dok, isa dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
7: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa Gacharge Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pylon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
8: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Pahibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa, sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
10: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon, nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan.
11: Sayron ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sayron ta! Og, ari-ari ang inyong anchorman, Mr. Kik!

Okay, mga kabida, maayong odto ka na tong tanan. Ano na usap kita ni atong usa ka oras nga tuluman ng say runta. Sa ngalan sa itong si Biyahanan DXOD Infinite FM 96.1 o madungog sab kita sa Light FM 90.9. Sa ngalan sa itong Station Manager Mamros Bulpa, sa ngalan Engineer Wolpe Orio o sa atong kaubanan Speakers Lawak si Papa Kibs say runta. Okay, mga panabuans, maayong odto ka na itong tanan o sa mga lugar dapit kasikbit sa itong syudad o mga munisipyo na diin maabot sa itong signal. Maayong odto, Happy Friday. Okay, mga kabida, mag-iskot lang kita ni Andres Panabo karon kayang atong mayor gi-suspindi man og 60 days. Apan mga kabida, ang panimalay sa atong mayor Mr. Joe Relampagos walay bugto sulod gawas ang mga tao nakaingod taga inaani di ay ang simpatiya sa atong mga kaigsuonang mga panabuans kay bisan pag i-suspindi siya, wa manggi pag undang sa suporta sa atong mga kaigsuonan. O, halos kada adlaw tadiha mga kabida, kay nagpakita kita og moral support. Personal kitang naa kanunay sa kiliran ni Mr. Joe Relampagos. O gato pong nakita ang atong makaigsuunan, mga panabuans o makaigsuunan nga gikan pa sa laing mga baryo, lungsod dire sa Davao del Norte ang ilahang simpatiya. O naagani dito mga kabida na atong nahinabi na taga Kapalong o taga Samal, Island Garden City of Samal. Naperteng pagkadismaya. Perti nilang pagkadismaya kay ngano daw yung anaon si Mayor Jose Joe Relampagos kon Mr. Jose Joe Relampagos. Pero muna igingon mga kabida na ang atong amigo higala Mr. Joe Relampagos nituman man sa kung naapa ba ning due process sa atong gobyerno ang proseso sa paggobyerno. Mahing unto kanimo da Mr. Bro Boss Dines Rivera Lasso, idol ko ni kanimo da idol Inday Karing, salamat dol. Oga matod pa ni atong mga kaigsuunan na hinabi na nato dito sa panimalay ni Mr. Joe Relampagos mga kabida. Perte gyud nilang kadismaya. O kay ngano inani daw ang sistema sa atong pamalaod. Ang lo ang balaod sa Pilipinas ngano daw ang katong mga buangon makalog katong adunay mga atraso gyud na dili man desisyonan, dili man daw suspension, dili man daw unsa way action. Pero si Mr. Joe Relampagos daw imbes mao ilang ginaduolan gisuspindi na noon. Oh, pero okay lang mga kabida, iampo lang nato ang atong amigo Mr. Joe Relampagos kay naman tay Ginoo. Naaman tay Ginoo mga kabida, mga kaigsuunan. Ato lang na ihangad sa langit kay naamay SGG. Naamay SGG mga kabida, mga kaigsuunan ko. O kay inana maguna siya ko magtanong kag kalayo. So musilaob gyud na. Mog dilaab gyud na siya. Kung magtanong kang kaayuhan, so muani pod ka o kalambuan. O matod pa itong atong nahinabi. Sus!
kung pwede pa lang daw. Pero wa siya gitumbok na tao, mga kabida. Loyal gyud siya, die hard gyud to siyang Mr. Jory Lampagos, kay dili man sa pagingon, mga kabida, kada adlaw ni adto kay mangwarta, dili matud niya. Gani tingkaon mulakaw gay na sila. O ganihan nakita na pud ako silang grupo dito. O sa pag-serve og pagkaon, nangaon sa karinderya dito sa gawas, kaya ako pang yung ipanidaan. So muna'y tinuod nga ni simpatiya, mga kabida. Kaya ang ato pong uban mga kaigsuunan diha, mo simpatiya, ya, di man yun malikayan, mga kabida. Mo tunol maguna si Mr. Jory Lampagos, kay labi nagnaka sa layo nga lugar diri sa probinsya sa Davao del Norte. So nagud na libros paniid. Di ko na si Mr. Jory Lampagos nga tanga-tanga. Ang iyaha lang karon kay tungod lagi sa politika. Og gahapon na ako'y na-encounter, mga kabida, na usapod ka kritiko ni Mr. Jory Lampagos. Matod niya, dila na ko hingan lang ang pangalan kay musikat. Isip daw media ni Jory Lampagos, kinahanglan daw akong i-detalyes kahanginan dari sa akong programa, kay sayang daw akong programa, sayron ta. Di daw masayran sa ato mga kaigsuunan, mga kabida, kung unsay ground, unsay hinungdan, gaano nasuspindi si Mr. Jory Lampagos. Isa ba'y magbuot sa kuwag? So inana siya ka, kuan ba? Ka-agresibo. Na iya kong gi-challenge, mga kabida, gi-challenge si Mr. Kick. Oh, Mr. Kick. Para transparent. O niya, adunay, kuan ba? Kining ni ang kuan daw ang akong pagka-media daw adunay kuan daw epektibo daw ba aron daw mapahibalo ang katawhan unsay unod sa suspension ni Mr. Jory Lampagos. Kinsa man pud kamo dikta, kinsa man pud magbuot sa kuag, dili ko mahisgot. Mahisgot lang ko na nasuspindi si Mr. Jory Lampagos. So nga namang i-detalye man ako unsay hinungdan. Kay matod pa mong gudan yung tawhanan eh, dakong tao. Iya ko gi-challenge, Mr. Kick, dool man yung kakang Jory Lampagos. Sige daw, i-challenge ta ka. Aron na masayran sa kaigsuong mga panabwans atong mga katawhan ang tinuod nga hinungdan ngano nasuspindi siya. Pag sure lang kinsa magamo budikta sa kuha doon sa day ka. Mahingot to kanimo diha, Mr. Danny Danny. Naunsa ngano mang napa may pa challenge. So tataw kayo, mga kabida, mga kaigsuonan, nga atong mga kaigsuonan res panabo og sa nagkadaiyang dapit sa probinsya sa Davao del Norte, ang ilahang kinasingkasing na moral support og niatong Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, naaman ta kanunay diha sa kiliran ni Mr. Jory Lampagos, por bidang tao. Sa iyo pa kayo, mga kabida, mga silingan, igsuon. Naanang ato mga kaigsuonan. Nagpakita sa ilahang kinasingkasing pagsuporta sa atong pinalangga nga buotang tao, generous person, Jose Jory Lampagos. O muna'y tinood, wani ingon dapig-dapig. Kaya naman yun. Galing lang si Mr. Jory Lampagos, dili lang siya gusto na i-upload, videohan, picturean, o i-upload sa social media. Kaya di man good hangin nun, di man good hambugiro ni atong amigo
si Jory Lampagos, di mo na siya nana. Kuan man gud siya, simpleng tao. Buota na pagkaamahan og public servant. Klaro man juga ayo na politika. Kaya nga naman sayo man ni pronounce ni deklara sa iyahang plano sa pagka-gobernador ni atong probinsya sa Davao del Norte. So mura man ay hinungdan. Wa man tay mahimo ni ana mga kaigsuunan, mga kabida, kay gusto man sa mga tao. Hala, testingin ninyo dito paniid. Sorry ka mo sa iyahang panimalay kay Mr. Jory Lampagos diya sa Barangay Salvacion. Oh, paniid mo dito sa gawas pa lang perti nang daghan ng tao. Kung daghang tao sa gawas, mas daghang tao sa sulod. Oh, mo unay tinuod. Oh, mutabang pamagani si Mr. Kick dito. Kuan. Asikaso. Pag tunol sila hag mga kape. Iyon ana kapalangga sa atong mga kaigsuunan diri sa Panabo o sa ubang dapit diri sa probinsya sa Davao del Norte si Mr. Jory Lampagos. So wa na tay mahimo ana kay mga tao may gusto. Og maulag eh kini mga siloso. Kini pong mga kritiko na kini mga hakog sa katungdanan, pangitaan yun nilag paagi. Unsao nila pag hatak pababa si Mr. Jory Lampagos. Kay dili man nila kaya. O dili man yun nila kaya ang ginahimo ni Mr. Jory Lampagos. Di nila kaya. O muna ang ilan ang himuon ang tanan, mga dirty tactics ba? Aron ilahang mabira pa ubos si Mr. Jory Lampagos. Pamanggani na tandog ang hinapay ni Boss Joe. Sos. Naunsa. Naunsa dai mo. Wala na tandog in taon. Ang pahiyom ni Mr. Jory Lampagos. Maura gihapon. Ang iyang hinapay. Maura gihapon. Ang nausab lang. Kay ang kadaghanon sa katauhan atong makaigsuunan ang nagabisita dito sa iyahang panimalay. Mura na yung nausab. Okay, ang City Hall man po, pwede mang dako ang nakabutang dito na public advisory, no transaction. Ang makaluluoy ang taon, mga kabida karon ang atong mga kaigsuunan dito sa Panabo. O, gawas na lang atong dili taga Panabo. Kay mo direkta man na dito sa panimalay ni Mayor o kon Mr. Jory Lampagos. Kining atong mga kaigsuunan sa Panabo na nanginahanglan og serbisyo medical, unsa bang klaseng serbisyo ang ilang gikinahanglan na wala may transaksyon sa City Hall. O dito sa Acting Vice Mayor Boss GM Rilampagos, o kay dito nag-cater naman po ni Acting Vice Mayor Boss GM Rilampagos ang atong mga kaigsuunang panabuans. Munang dito sila. O munang nakaingon ang matawa, may nausab. Ang nausab kay civilian si Mr. Joe Rilampagos. Mura na yung nausab. Pero sa serbisyo, mas nidaghan pa ang mga tao sa wala pa siya na suspindi, mas karon ni daghan na nasuspindi na siya. So inana ang gipakitang suporta sa atong mga kaigsuunan, atong mga kabida, mga kaigsuunan. Lisod kayo mga pildihon ang buutan, ang tinuod kaysa sa mga bakak. Sa tinuod lang yun mga kabida, no? Ako nagsige ra magkog paniid og akong dalunggan nagsige og expand aron madungog nako ang mga hungihong sa mga kaigsuunan natong naa dito sa
alibot sa panimalay ni Mr. Jory Lampagos, porbida. Ang uban dito, emosyonal kayo imong istoryahon. Murang di na lang kumo, sukit-sukit. O, gani ang uban mga kabida ha, nagdala og baon. O, kung ikumpara nato dito sa Picas Campo, sa pag-serve sa suspension, porbida. Gigamit pa ang atong mga kaigsuunang mga lumad. Gihimong mga si isyo. Pero si Mr. Jory Lampagos, sa pagtawag kaniya i-suspend, i-serve ang suspension. Og nanawag pagani na i-disperse daw ang mga supporters. Natingala magani si Boss Joe na nganong na may dispersal, nganong kinahanglan man, nawa may komosyon, nawa may samok sa City Hall. So nagpaila lang mga kabida, mga kaigsuunan, na ang atong Boss Jory Lampagos adunay respeto sa balaod, na kining balaoras Pilipinas karon bindalo naman. O bindalo, maingot to so kang Mrs. Cake diha. Relax lang Mrs. Cake, kay kuhan ra ba po ka? O kay sa ato pagkighinabi sa atong Boss Jory Lampagos, matod niya, ayaw mo o kuhan Mr. Cake, kay total matinud-anon man ta sa atong pagpanirbisyo. O nagarespeto po ta sa atong balaod. Bahalag ilan na nang kumot-kumot na nang balaod karon. Ang importante, kay tarong tanatao, nirespeto tas balaod. So munang atong gidawat peacefully ang atong suspension. So humble, very humble mga kabida, ang atong amigo. So munay giingon, ambis sila nalipay kay nasuspindi, karon gisapot na noon sila na noon high blood, ay dili apektado si Jory Lampagos. Sila na high blood gani gani nang isa gi-challenge nang noon ko, nakuratan ko, nakita mi ba. Mr. Cake, para gyud responsable kang mamahayag, sige daw ipabuhagay din sa iyong programa, kay iyong programa, Siron ta. So, pakisayo daw sa atong mga kaigsuunan, labi na taga-Panabo, kung sa hinungdan, nga nung nasuspindi si Jory Lampagos. Naunsa na ika. Namatay balaod. Namatay mga abogado. Dito na to na, dito i- kuan sila kay mga eksperto man sila sa balaod. So ang abogado o ang korte o ang ahensya na diin asa na diha iproseso, so sila na bahala na. Pero kung imo kong i-challenge na mo na ako nang hisgutan i-detalye, di po ko padikta po sa imo hapon. Unsa day ka? Muna igingon mga kabida, mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Realidad na kana, biblical na kana. Muhimo gani kag maayo, daghan gyud mga kontrabida. Kayo na, ang kaingit, kay dili nila kaya. Muna siya. Muna himuon ang dili maayo para lang kunuhay makabalos. Himuon ang daotan aron ang ilahang ka insecure para kunuhay sila mayon da maulagi gidawat yun sa kuan korte ang akong reklamo. Taraw ko nung mobilib. Pero ang naminaw in town, nagsilag pitok-pitok ang mata o nagkinidhatay.
So unta na po tay libros paniid tao no, mister no. Karon ang atong sigig istorya ni backfire day kanato ba kay ang naminaw nagsigira og pangidhat-kidhat. Muna kita mga kabida no, ako sa tinuod lang magsige man jud kog kuan tabis kang kuan ba kay Mr. Jory Lampagos. Patinga ko na siya kay nganong makabantay siya sigira ko siya tutukan ba. So muna akong ako ma kuan ba ma una-una na mura mag wala nagpakabana si Mayor. So di po ko makinana kaya nga naman sus kung nakailala mo ka Mayor kay Boss Jory Lampagos na sina nahimong mayor ha sa syudad. Oh, tuod ka na sa iyahang aduna siya'y tinaguan nga abilidad ba. Oh, nya kining mga kritiko niya kay mga bilib sa sarili ba? Di bilibs, di can fly. Oh, samtang ning isa simple hilom pero kulba. Puranig sapa ba na hilom pero laom. Unya sila sapa na saba pero hamabaw. So inana na siya makabida. Okay, mayong udto kang Mayor Uncle Roland Dihisika o kay Vice Mayor Marielos Inday Dihisika de sa lungsod sa Santo Tomas Davao del Norte o kay Konsehal Ronald Pobre Dimaya kon Konsehal Bong Dimaya o kay Madam Mina Lapos Dimaya, Mr. and Mrs. Dimaya. Muni atong way pag kakapoy na Konsehal Ronald Bong Dimaya. O kay Konsehal Dr. Gabriel Eric Estila. O kay Konsehal Bong Andamon. O maingot po ganin mo diha, Ma'am Dana Batosalim. O muna itong umabot na Municipal Councilor sa lungsod sa Santo Tomas. Og sa Kapalong, maayong udto kanin mo na, Vice Mayor Kim Quisada. Og sa atong halangdong Mayor, Mayor Edgardo Timbol. O kining duha, lain-lain magiging partido. Pero samtang layo pa ang 2028, trabaho lang saan sila. So nagtandim ni sila karon sa serbisyo. O, pag abot sa 2028, so anatay na ato ng siren kung sa'y dagan na po sa 2028. Pero sa pagkakaroon, sa atong nadungog sa ilahang mga mensahe, serbisyo, trabaho sa una para sa atong makaigsunan diha sa Kapalong. Og dito po ta sa Caraga mga kabida, mga kalumunan, unahon po na ako daan si Kapitan Carlos Joy Majanda diha sa Barangay Manurigaw, Caraga, Davao Oriental. Kap, maayong udto. Murag nakaginhawa na ni Kapitan kay Nana may breaking news. Din gipamahayag ni Yusik Claire Castro na gipirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. PBBM Marcos Jr. ang postponement. Pero wa pa may gipagawas na Republic Act. Di man pareha sa una ba katong pagperma niya sa postponement extension naga gipost man dayon ang Republic Act 12332. Pero karon wa pa man. Oh, maingon to kanimo da. Gaw Mina Ipi Lapos Dimaya, salamat gaw. Thank you for watching. So wala pa may gipagawas na Republic Act. Oh, kay nagpamilin pa man ang Republic Act 12332 atong unang pagpostpone. O karon nay gipagawas ang palasyo pinagi kay Yusik Claire Castro na gipirmahan na ni President Marcos Jr. Pero wa pa may
publish o wa pa may gipost na Republic Act. So pasabot padayon pa siguro ang filing kon certificate of candidacy karong umabot nga Lunes pohon September 28 up to October 5. So muna gikalibgan sa ato mga kaigsuunan karon, mga kabida, mga kaigsuunan, kaya bisan pag makapile na paghihapoy posible makapile lang unay lisod karon balaod ang justice system karon sa atong nasod Pilipinas, mga kabida. Anay klaro o mupile ka o COC karong Lunes pohon pitsa 28 hangtod Oktubre 5 unya ipagawas tong gipirmahan pitsa sing pitsa size na gipostpone pastilan muraragi oto-oto rin atong mga kandidato. So muna yun mga kabida, mukuha na lang ta ang atong tuuhan karon, ang atuan na lang kaugalingon o atong pamilya. O di po tayo matuuan ng mga pangpo sa social media. Kaya ang uban na dili tinood mga kabida, aware ta na. Kaya unya na natumakan o gipublish na o gikuan na yun ang Republic Act. O kana. Kaya naturalmente ang COMELEC nag-ready man na sila kanunay kay ilaha man ang responsibilidad, ilaha ng trabaho. So kung sa'y mandato ilahan ang tumanon. Pero matod pa ni Chairman Attorney George Garcia na ang pag-file naka-ready na ang mga form online unsa diha. Nya problema pag abot sa October 5 last day of filing, nya pagka size sa Oktubre, i-post na to o i-publish na tong Republic Act na gi-postpone o na extend na pod ang term. Murang taan ay nag na hindi na masabot. O kamo na lang mga kabida, mga kaigsuunan, ang musabot kung unsa nang klaseng gobyerno na ata karon. Oh. Og balik ko na ko kay Kapitan Carlos Joy Majanda, murag nakuha na ni ang panghuna-una karon kay na may nigawas na gipirmahan na. Pero ang maong breaking news, wa palagi gipagawas na Republic Act. Oh. So padayon lang gihapon. Og sa atong mga kalumunan di Askaraga, kuan po ta, di po ta magpadala po dahil og kainit sa atong mga ulo kay kita ra po'y maapiktuhan. Ilabi na ka na to, mga kalumunan na doon ay kuan na taas og pressure ba? High blood unsa diha niya. Mupatol ta sa mga posts, mga comments. Kita na no, ay mag-away, maglalis. Wa man tayo makuha na. Ang atuan na lang diha, mga kalumunan, maginabuhi na lang tagtarong o diskarte na lang ta para sa itong pamilya. Kaya tagdan ang mga makadugag lang sa ato panghuna-huna. Sagdilan ninyo na si Mayor Ronnie Sanggoosnan, kinaningkamot na. Oh, naningkamot. Tuwara pag Manila kay natoy gi-follow up na pundo para sa proyekto sa Caraga. O total pag Lunes naman na siya, convocation. Mamirma. Nga naman po na iyahang administrator diha na veterano sa politika. Naman ay katakos si Sir Eutychio Dodong Pagsak Jr. Di kalibre man po na. Naman po na ay katakos o abilidad na diin in behalf kay Mayor. Na siya. Kung sa inyo hang yangongo kay Mayor RSO Rona Ronnie Sanggoosnan, naaman si admin. Og mapaabot mo na
automatically dito kay Mayor RSO. Ilang ta man luod god og di dayon ta matagad kay anak magina siya. Namang gyoy mga lakaw ba na kuan magmalampuson, namang po yung mga lakaw po na madilatar. Og sa lakto na pag-istorya, dili tanan panahon na ang atong katuyuan ato dayong maangkon. O namang ginayin anak. So kung ato nang ipaagi o sapot, o ato ipaagi dayon o mga dili, maayong mga pagpabuhagay sa labinas kahanginan o arabay rewind, labinag ipos, sa motapod. Diyan na, apikas kampo, magtinubagay na. So imbis na linaw-linaw na ang karaga, nagkaguliyang napod. O naamagani po dito. Initially mga kabida ha, tungkol sa atong programang Sayronta, kaya naman tayo na encounter na matod pa na biktima ko no ni RSO kun Mayor Ronnie Sanggo Usnan, party sa Santo Tomas. So ato ka ng gisusi atong nasayran na dili dahil si RSO na involved lang ang pangalan kay amigo. Ya siyempre notado ang pangalan ni RSO kay Mayor ga mauto siya ang naakusahan. So sa ato pagkisusi atong nasayran na dili di ay, so ato na kontak ang concern person. So mauto nanay initial nga development og nanay arrangement para ma kuan katong maong concern. So inana lang gud unta mga kabida, di dayon i kuan ba, di dayon i pabuhagay sa kahanginan, dili dayon i paabot dito sa atong mga kaubanan sa buhat kay wala na, why rewind? So inana unta ba ako, nakadiskubre ko kay mismo jud ako ang giduol kay nailhan ko lagi na magsisibya. Akong giadto. Di in return benepisyo pa nako, kayuhan. Okay, maday na ako gi-broadcast, ako masag isusi. Kinahanglan magyud susihon sa Sayronta. Aron na masayra na to kung sa tinuod ba. Ano siya ba? So di ako'y nakabenepisyo. Kaya ako mag-i-arrange. Ipangitaan na itong paagi na masulbad. So initially, more than 51% na. So survive na sa 50-50. Mahing unto kanimo da, Sir Rinaldo Agorde. Sir Bong, salamat kayo sa pag-suporta o pagsabot. Maupod ni si Sir Bong karon ang nabisi pod ni. Kaya tungod sa atong mga kaigsuunan na diin na apektuhan yun sila. Pero managiingon Sir Bong, ang pagsulay, ang mga trials, himuon natong inspirasyon. Aron muligon o atong kooperasyon, kolaborasyon, mas muligon. Okay, good luck daya kanimo Sir Bong Agorde. Og sa atong mga kaigsuunan diri sa Panabo, pasensya lang po ta. Atong patasan ang PC sa atong pagpasensya. Munay giingon ang gidaog-daog, munay grasya, grasyoso, munay pinalangga sa Ginoo kanang gidaog-daog, butang-butangan. So munay giingon may gala kung aduna tayo pagsalig sa Ginoo, ang tanan ato na lang nang ihangad atong isampit kaniya kay ang sumbalik ni ana sobra-sobra pa. Okay, balik tas karaga mga kabida kay tiud-tiud balik na to ning Panabo. Si Mayor Ronnie Sanggo Usnan mga kabida, dili pa siya mayor, negosyante na mangguna. So inani mga kabida ha, mga kalumunan,
negosyante na daan si Mayor Ronnie Sanggo Usnan. Sa pagkahimo niyang mayor, politisyan na, politiko, lai po kay undangan niya na iyang negosyo. Kay diha man iyang source of income. Kay pila ra may sweldo sa mayor sa usa ka lungsod sa probinsya, diha sa Caraga, Davao Oriental. So kada adlaw na tao sa iyang panimalay, kada adlaw na imoto sa opisina, bisag wala siya, naaman si admin, ikiter, financially, kung unsa diha. So pila ra may sweldo in town po niya toon. So wala siya naundang sa iyang negosyo. So muna yung mga rason, mga kalumunan, de Caraga, na nga nung sigi o glakaw si Mayor Ronnie Sanggo Usnan. Kay duha, negosyo o pagpanerbisyo. O nagapanungkit o pundo para sa mga proyekto. At the same time, nag-asikaso siyang negosyo. Kay nga naman, kay ang iyang maganan siya in taon sa iyang negosyo, makaltasan man na, mabawasan para sa iyang pagpanerbisyo. Muna'y tinuod mga kabida. Muna'y tinuod. Muna'ng dili ta makaingon na si Mayor ng Warta sa munisipyo. Kay nga naman, kulang pagani ang iyang sweldo sa pagpanerbisyo. Muna'y tinuod niya. Muna'y gingon mga kabida na nga nung gisabay ang negosyo o politika. So wa man tay mahimo niya na mga kabida kaya man ang desisyon. Gikauyunan man na sa iyang pamilya, sa iyang kapikas kinabuhi. So kay matod pa, kung negosyo, negosyo, politika, politika, di lagi takabuot. Kaya iyaha man ang desisyon, kaya man i-manage. Ang ato alang, maniid na lang gunta, maminaw na lang gunta, unsay dagan. Total kung muduol ta sa opisina ni Mayor, kung wala si Mayor naman si admin, makiter man pod ang atong panginahanglan. O, ako, maka-istorte yung ko na, maka-istorya yung ko na mga kabida. Kahit taga-Caraga ko, Insular San Luis, Caraga, Davao Oriental. Usahay na ako sa Manurigao, Caraga, Davao Oriental. Makaingon ko, manang mudayig ko kay nausap man yun ang hitsura sa lungsod sa Caraga sa dihang si Mayor Ronnie Sanggo Usnan na ang mayor. Wa magpuko na makak, tinuod man na. Ilaminas panahon sa Kapaskuhan, Disyembre. Oh, kinsa may mayor nagahimo o ga ngun anak kabibo sa lungsod. Diba si Mayor Usnan ra? RSO? Oh, sige daw. So nung makaingon dyan ko, mudahig yun ko. Kaya ako mang yung nakita personally. O niya, kami po ni Mrs. Kik, nakisabay man po mi sa kabibo. O dito po mi nagasuri-suri usahay kung wala mi diri sa panabo. O, so munang iyon ko, kini ako tinuod ni. O, nasairan man na to. O, so munang iyon mga kabida, kita, wa man tay pinugsanay kung asa ta mo dapig. Basta nga to lang isulti, katura pong tinuod. Kaya ka na magsulti, magutag tinuod mga kabida, mga kaigsuunan. Wa na magunay kuhan siya ba? Wa kay panaganaan. Kaya nga naman, nagsulti makas tinuod. Pero ka na mag-atik-atik ka. Pag mariway ng istorya, natimanan sa imong ka-istorya, di mo tumauto yung istorya dito ni aging istoryahan na mo. So, booking ka na. Pero kung nag-istorya kag tinuod, mas ipagbalik-balik ko na siya istorya sa imong ka-istorya, sa lain na ka-istorya, maura gihapon kay tinuod man. Diba? O muna, magsulti tag tinuod. Importante, yun. Diba, kanimo, Kuya Luloy Orkolyo? Salamat kayo, bro. So, ang importante diha, nagsulti tag tinuod, kaya bisag balik-balikon pa, tinuod man. So, nindot ko na magsulti tag tinuod. Inana na siya mga kabida. So, diha sa Caraga, muna'y giingon, bisag pag
panagsala na to, mahimamat si Mayor. Pero kung aduna tayo panginahanglan nun, makiter man. Kaya yun sa may gamit sa teknolohiya in taon, eh. Pwede man na to i-video call. Pwede man na to tawagan. Bisan pa si admin mo atong mata matubang kung sa atong panginahanglan masolusyonan man. So murag na ara gihapon ato lang sabton kay ang inyong mayor di atong mayor Skaraga negosyante man. Dere good pareha ko din po diri sa Santo Tomas Davao del Norte. Oh, sa wala pa na mayor si Uncle Roland Dihisika, negosyante man na. So wala'y question po kung unsa may himuon ni mayor personal o sa negosyo, sa politika. Kaya na naman daan ay source of income. O kanayang sweldo po, ibahin-bahin man po niya sa mga senior citizen, mga PWD, si solo parent, para mo direbyod kang Mr. Joe Relampagos. Ang ihang sweldo gibahin sa upat ka grupo. Ang women's, PWD, senior citizen, o solo parent. Muna, kada sweldo, dito gina. Mo'y magbahin-bahin ang upat ka grupo. So, dili na question lagi na mga kabida ang negosyo o politika kung magkuyog na. Kay gani, gamiton sa usa ka negosyante ang politika sa rason nga proteksyon sa ilahang negosyo. So, inana na siya mga kabida. Ayaw na niya libugan inyong panghuna-huna na nga nung gyud dunganon gyud ang politika o negosyo. Kay kambal ka na. Kambal ka na. Kinahanglan sa usa ka politiko o kinahanglan sa usa ka negosyante, ilami nagdakong negosyante ang posisyon or proteksyon. So yun na siya mga kabida. Ang maingod to kanimo da, Mr. Dingdong Berol, Insular San Luis, Caraga, Davao Oriental. O kanimo Kapitan Alexander Gambong Lopez, Kap, maingod to. O kay Auntie Ginia Gambong Lopez, mopo ni suod na higala sa akong nanay Mili. O sa akong mga kaparintihan da sa Baybay Bakulin, Baganga, Davao Oriental. Kumusta, kumusta? O hapit ang Pasko. Mura ba na itong panahon sa atong panagkita? Kahit tungod sa kapitos panahon sa kalis.

himo og dili mayo sa imong isigkatao kay naay Ginoo. Si Mr. Cake dili mo balos kay naglikay ni og problema. Kay human nataan ang mga problema. Nakatilaw tagprisuhan tungod sa atong pag patol sa mga kalug-kalug. Pero ang pagbasol naa gihapon sa ulahi mga kabida. Mugasto ka pa. Nagantos pa kas kabaho sa silda. So mo nang likayan na lang taman sa malikayan kay kita ra gihapoy mag-suffer mga kabida. Share lang na ko ni sinyo ha. Ang panahon na lang ug ang Ginoo na lay nasayod sa tanan. Kay siya na'y maantigo, mukastigo sa mga taong maghimo og dili maayo. Kaya mo lagi yung mga kabida, mga kalumunan, kining kaingit, maugin na isa sa hinungdan nga nung makahimo, tagdili maayo sa atong isigkat tao kay tungod niya ng ingit. Kaya di man nila kaya ang imuhang abilidad. Dili nila kaya ang imong diskarte mo ang ilang himuon, daoto na lang ka. Pero wa sila naghuna-huna na ang mga tao, mga politiko na ilahang istoryahan, nagipanidan lang sila o gipaminawan lang o sa ilang pagtalikod maghuna-huna ang ilang istoryahan sa klaseng kaubanan sa buhat na himuan o ginana why seminar. Oh, kay daghang taga mga mayor na istorya. Oh, kay in town si Mr. Kick in town gipasangin lang nangawat og cellphone. Sus. Morbida. Manay gingon mga kabida. Ang panahon nagatuyok-tuyok. Kung wala ka karon, basin ugma damlag na kana. So munay gingon ang pagpasinsya og ang pagpangaliya sa atong labawong makagahom mao gyud kanunay natong himuon mga kabida sa pagnaog nato sa ganghaan sa atong panimalay mangaliya ta na ang atong paingnan safety tas biyahe makauli tang safety sa atong panimalay sa atong pamilya og mabungahon og atong atong mga transaksyon inana lang diskarte tagatua di ta mahilabot sa uban so inana lang wadyo kay problema mga kabida kung inana imong buhaton mayong udto kanimo da Mr. Marnel Bantayan ako ning umaabot na kagawad sa barangay Manurigaw sige lang kagawad Bantayan Marnel kay di pa man sigurado. Nay breaking news, nagipirmahan, so wa pa mapugibutang dito na Republic Act so and so. Declaring postponement, extension whatsoever, wa pa man. So kung nabutang na diha, Republic Act, kada siguro. Pero wala pa, napatay paglaom, mga kaigsuunan ko, mga kabida ko, mga nagplano, mo interest politika sa BSK 2026. Sige lang. Ang atong paglaom na apa. Wa pa na na periodan. So, balik tag panabo mga kabida. Ang panabo karon in taon kumusuroy ka City Hall. Bertig yung mingawa. Bertig yung mingawa gyud as in. Kay nga naman why mo adto? Why mo adto? Wagi mo transak. Kaya nga naman. Kaya wala man si Joe. Wala si Mr. Joe Rilampagos. Wala si Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan. Kaya kung naanando ha, sadya bibo ang City Hall. Muna'y gihandom sa ato mga kaigsuunan. Mga kabida, mga silingan dire sa siyudad sa Panabo. Kay wala ando ha. Although dito sa Acting Vice Mayor's Office, sa opisina ni Acting City Vice

Mayor Boss GM Rilampagos. Naa siya, matagad yun mo mga kalumunan, mga kabida. Oh, kaya naaman dito. Ato siyang nahinabi kagahapon, nagkulokabil do ta. So, moto atong nasairan, na yung mga personal, unang di na nato iskutan. Basta kaya atong nasairan, unsay mga hinungdan, o unsa pa'y umaabot na ma posibleng mahitabo niining krisis sa politika diri sa siyudad sa Panabo. O gining politika. Muning politika mo'y makabungkag sa maayong relasyon sa pamilya. O gining kasagaran. Ang relasyon sa pamilya mabungkag lang tungod sa politika. Mokato kita murag kung di pagyunta kuan well established ba kan pasabot na nindot ang atong panginabuhi ng haruhay na ba di siguro mo intratas politika pero kung muna ayaw sa siguro pasa nana ba. So mga kabida, wa naman kita igong oras. Ugma pohon atong sumpayan ang sugilanon sa siyudad sa Panabo og uban pang mahisugutanan na diin ikaw ako kitang tanan mga kabida. Ano na'y mga kalambigitan sa ngalan sa atong sibyahanan DXOD Infinite FM 96.1 og madungog usab kita sa Light FM 90.9 sa ngalan kang Ma'am Ros Bulpa, Engineer Wolfie Orio o kay Papa Kibs. Kini nyo higala sa kahinginan Mr. Kick. Mayroon kaninyo maayong hapon, dalaygon ang juice.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Helen Kaobalaw rin si sir, kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapong na-diagnose ko nga colon cancer stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse dayon maglipid ko CR. Pero gidala-dala ra gid nako sir. Nalipay ko, magpasalamat pod ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin tulog pa lang ko naka-imam sa Power 10. Nang gawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang dako gyud kong pasalamat gid sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang gyud sila. Wa gyud day imposible. Nigaan gyud akong lawas sir.
2: Ang ako nga testimony mao kini. Unang gatong bigimat sa akong natikdan na nagamit ko ng palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako kung gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuwa mo sa dili mga isuon. Murag naga kwa na ang kakatol o kasakit, unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang ako ang kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo, kay usakin niya ka-instrumento, kang Pastor Danangalyo, nagihimo gayod niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Just C. Vitamin C plus zinc.
7: Just C.
8: Ah, good evening. Nung lading ni?
9: Yes, sir. Nung lading. Isingalan na to, sir.
8: Ah, chief ko ni, sir. Si Diyos Kuro de Hilo. Taga-Diplahan, sir.
9: At taga-Diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
8: Pasalamat ko sa inyong products sa Jesse o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
9: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jesse, unsan tayong gibati sa una?
8: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo sutungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyo ang programa sa nung labing magabi, eh. Ako isulayan. Isulayan akong Power 10 o Jesse. Alam, lindot na akong pamatay. Karoon muna nga, akong karoon nga testimony si Wang pagkanduta dyan sa Pawerte ng Diyasi, wala nila yung pangtambal akong ayan, okay na kayo akong lawas yung skuro di hilo, taga-Bitlanger.
10: Power 10 Probio Capsule. Just

0: Extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus Block Garlic Extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At Sambag-Sambag Extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. At no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.
1: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga Nungladings product. Padayon gihapon ang paghatag o mga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power 10 Probiotic Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Jazzy, Nungladings Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Serum for Kids, Clay Gel Soap, and Carry Perfume. Padayon gihapon ang mga benepisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dunay unom kabuk makaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang program. Ramang paniuto na alang sa mga pa-premium grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita lamang ang mga Nungleding Radio o Nungleding Infinite Radio. Uli magkaadtuang atong mga collegial stores. Sa tubod, Lanao del Norte, nibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak, Clayjel Store, Nungleding Sprada, Clayjel Store, Pagadian City, na himutang sa may Serena Street, San Francisco, Pagadian City, ubos sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, o pangita ang tatak, Clayjel Store, Nungleding Sprada, sa Aurora, sa may Kabahog Building, Black 4, tapad sa Sherry Variety Shop, o pangita ang tatak, Clayjel Store, Nungleding Sprada, sa Kapatagan, Lanao del Norte. Adto ang Butika Plus Nungleding's product na himutang sa may Purok 9, Poblacion Kapatagan at bang sa Starlight Commercial. Pangitaan tatak Butika Plus Nungleding's product sa Marandin, Lanao del Norte. Ang Clayjel Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan tatak Clayjel Store Nungleding's product. Clayjel Store Mulave na himutang sa may Mulave Public Market, duol sa Mulave Fast Credit Cooperative at bang sa Bilyaran. Sa Tangub City na himutang sa may First Road Highway Tangub City at bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan dayon ang tatak Clayjel Store, Nungleding's product. Clayjel Store, Uzami City. Mahimutang sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City. At Bansa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Mahimutang sa may Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte. Duol sa Mercury Drug. Clayjel Store, Iligan City. Mahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City. At Bansa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibian sa Nungleding Radio or Nungleding Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa, ayaw si Piata.

0: Sa pag-usab, Bayo Adlaw, kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, Kutob, sa Abuton, sa tong Sibya. Ingat tulumanon handumanan sa ako kagahapon sa ka-live dramas kanginan. Gikan sa mga nagkalain-laing sugilamon sa kinabuhi sa tao. Nga kanimog ka na ako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Atong sender taga Maigo, Lanao del Norte, nagdaas sa pangalan nga Art. Atong sironing maong sugilanon may gala. Apan sa dili pa, mag-Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Ngayon man ang atong pinakalaming kape. Kung mga pikalang dritso kas kape nga lamian, makatagbaw, epektibo, makaayo nimo. Lajo Coffee Mix Wealth Malunggay and Chia Seeds. Kaoban ng Jalsi Vitamin C. Hindi magkatulog, panahon sa kagabihon, luya ang lawas, mag-Jalsi na everyday. Aron everyday okay. Atong nung lading essential oil ha, mangga pahilot mo, magpamassage mo, gamitan ninyo ang nung lading essential oil. Hindot manggod siyang haplas, manuhot-suhot sa atong kaunuran, kaugatan, nga ma-feel yun nato ang kanindot sa nung lading essential oil, mga pinalangga. Atong dulay mga pamaol, pamuypoy, mga samad, skin diseases, skin allergies, hindot ang haplas ng nung lading essential oil. Dali rigid kayo magkaayos yung mga samad-samad, magkawalas, pamaol, pamuypoy. Gawas nga epektibo humot sab ang nung lading essential oil. Haplas nga humot ug manuhot-suhot. Siyempre humot kaayo na may gala nung lading essential oil ang mga partner niya. Nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Kung magbiyahe ka, magpanlipong ka, kabuhi-unon ka. Tala kagamay sa imong dapit stampihak bitaw sa imong simhoto nimo wala ng kabuhi, walang kalipong, unya maayo na din imong pamati. Now lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, ingon man pang pagwapang sabon, katong kipangbiyaan diha. Kaya lagi basig na pulaan na sila, wala kay atiman sa imong dagway, katong bugas-bugason, doon ay talumtom ang naong, katong nag-dry lang ang skin. Kining atong sabon nga clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk, 10 times power whitening, maulit tubag ni anak. Ha? Makapahamis, makapakinis. Kutis artista, kutis porsilana. Sulayin ninyo ang sabon clay gel, papaya soap. Unya, syempre, umalin yung panabon, may gala, blooming man mo, unindot yung panit, mas nindot pa yun kung atong gamiton ang partner nilang maong sabon. Clay gel brightening lotion. Kasi wala pa makalusyon sa clay gel brightening, mga igala. Nindot magod siya. Nindot ang clay gel brightening lotion. Maprotektar sa ibong skin. Nga dili kaayo ka ma... Pag dili ka madangka sa init kaayo, unya nindot ang yung effect kaputi ng bagay ni makaputi magod po ni. Unya humot sa mga tong clay gel brightening lotion. Unya partner sa clay gel papaya, wealth, collagen, and milk, 10 times power whitening. Ingon man alang sa tinaw, klarong pananaw, viscomac eye drops ha, katong mga tatay nato diha, bisag mga batan-on pa. Daghan mga batan-on may gala nga daw dili na komportabling ilang pananaw. Tungod sa tutok kanunoy sa gadget, di balikayan, abog sa kadalanan, pollution sa palibot, sobrang init. Nga kinahanglan gid mo mag-viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw may gala. Nindot ka ayo murag labang murag nindot ka itong paminaw, hayahay tinaw, klaro kay atong pananaw. Unya mintay na to ni namnis mga butika gihapon ang atong mga products ha, available sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, nasa bisyo Shopee, sa TikTok. Ayon ninyo kalinti may gala ang atong mga products. Cluster muntanan, atong hatagan ug pagdagan abong sugilanon.
1: Handumanan.

0: Art! Kalit magkaghunong ko niya! Sana masabing gunauna ni mo, ha? Aro madali ito, humanda ni! Wapo na napunti trabaho!
1: May flashback lang kalit ang mga panghitabo na ko sa una.
0: Sige, kaingon na ako. Why mahitabo si mo kinabuhi? Kung may sikagunahuna ito sa una.
1: But, what's my feeling, ha? Kompleto pamilya.
0: Kusar mo sa pagunta na, ha? Kabaw ko, panulong na sab na. Hilak ka sa pana ba?
1: Gusto ko may baw. Tungod kay feeling na ako. Usalas sa mga butang, kulang kayo. Ako na yung luban sa una. Yung kamerang mama magkuyog. Ugdili malikayan nga, bisan sa eskwilahan. Mabuli ko sa mga classmate.
0: Part. Kung di mo nauna-unaon, magsigi ka gihapog. Imagine itong mapanghitabo ni mo sa una. Huwag mahitabo sa iyong kinabuhi. Kanunay akong gibalik-balik ni mo.
1: Kanusa ka no, mahitabo nga. Kanang makumpleto akong pagkatao. Pasensya na parta. Ikaw rin ginahimo na kong istoryahan tanan akong problema. Salamat. Kalilig ka kauban sa mga taong nagbuli na ko.
0: Abinin mo, Part. Klarong pag-istorya. Luoy ko ni mo. Sige man luoy ka. Sa una. Bisa ni mo may gagaw. Pinuangan kag istorya. Pasakitan ka. Maunang ako mismo amlanghi nilang papa nga patuon ka sabay. Magkatabang-tabang minimo.
1: Kung nawala pa siguro mo, ambot aha ko. Salamat sa kanunay, Bart. Di ka kumundang sa papasalamat ni mo.
0: Ay, naunun na, oy. Sige na, mabugas lang tiwas. Wapo na na po ti trabaho. Klase na ba?
1: Sige, sige. Ato tiwas yun.

Nung lading, wala ko yaman. Pinaangkan si mama. Ugbisang saan ko sa pagpangutana, gamay pa lang ko. Pili siya basta-basta makatubag sa kong mga pangutana. Kung naapa ba ang akong amahan, asa nagpuyo. Nga nung wala naman may baliki, wagi siya matubag. Na itong gamay pa ko, mabunalan lang ko niya. Tungod kay kulit kay ko pangutana. Pero nung lading, nagpabiling question mark na kadako ko. Nga nung ingon adtuman ang mga panghitabos o kinaboy. Nga nung kinahanglan man nga, mahimong kulang akong pagkatao. Wa ko'y mahimo. Wala'y makatubag sa mga pangutana. Sa pagpangligid sa mga buwan o

0: anak, unsa na karong orasa? Wa ka ba'y klase, ha?
1: Wala, ma. Dong art.
0: Doon ako isulti ni mo. Og unta, masabta ni mo. Tihinay na intawon kaya kung pagpamaligya. Murag dili na yun ka impatar pa. Ilabi nang nag-eskwela ka. Maong, siguro sakto naman dagway na. Kolehiyo ka na. Undang na lang siguro ang eskwela.
1: Sige, mama. Ako na sabta na. Dili ko gusto nga ma-stress pa muna yan na. Ako na lang mangitag paagi. Kulong sa ako pagpadayang nag-eskwela.
0: Art!
1: Sige, ma. Kay paabot ka sa mga amigo. Napamitrabahoon ka ron.
2: Daya ka na, ma.
0: Ay, kaluoys akong anak. Grabing mga pag-antos. Grabe ang iyang nahiaguman. Pasaylo ako, Dong Art. Gamay ka pa lang sa una. Huwag ka na yun mahibaw kung kinsay imong amahan. Ngaon ta, katungod man imo mahibaw ni anang mga butanga. Kadako na niya. Ikaw ribugtong inspirasyon sa akong kinabuhi. Nagpakabuhi ko ni ning kalibutan na tungod ni mo, anak. Kung kahibaw ka lang unta. Husto. Magkalingaw lang ako panghinlo sa palibot.

0: Diyanga bukay pa rin, mundang ka.
1: Malagay, pero wala tayo mahimo, anapad. Luusap ko ni mama, pinahawin tayo kita. Pinagmay na kayo, dagan mo kayong magpitin siya sa...
0: Maulagi. Eh, anabi ko ni papa, ha? Sa'yo mo ikatabang ni mo, pero... Atikim ko po sila karun.
1: Sabot ko na part, ay na nagkaunaw na.
0: Tapos mayo siguro. Ma-apply na ito trabaho nito. Trabaho.
1: Trabaho?
0: Oh! College level agot, ha? Madawat ako, eh. Dawat ganyan ang uban nga. Wala magkatunob o kulihiyo. Sige na. Konkursunada ka. Ako'y mahal na split, eh. Buwan ko ta sa Cagayan, Butuan, Davao, Madagkong Sunan. Aron nga, nakita ito may trabaho nga ito.
1: Maayo ka na?
0: Aron ligod maayo. Basta para rast pamilya ang ibaw ko. Pinanggagin ni mo sa mama ni mo, huwag lagi saligan, ikaw ra.
1: Mawalagi. Sige, sige, Bart. Sulayan akong story si mama na.

0: Huwag idamang ah. Matugtan ko ni Mama, Pat. O, bayaran lang niya, tika ha. Siya mong nagasto na ko karon.
1: Unya na lang. Unya na lang magbikil ta.
0: Si Pata, ganun pala eh. Habi ni mo, bisan wala ko iksoon. Pero feel na ko, doon na. Ikaw.
1: Ako sab, wala naman ko iksoon. God kay, ikaduha man nga, sawa si Mama ni Papa. Ikaw na sabong giil lang iksoon.
0: Salamat kay Pat.
1: Oh, kabuhi ka no. Layo para ba ito biyahe?
0: Lagi, saan mo lang kumahanan, God?
1: Oh, kung usap kayo ma-apply yan sa trabaho, ha? What is surrender, ay? Dapat nga, pangita tagpaagi nga, ma-adjust to tanan. Kinala mo pa ulit as to, ha? Baga lang, okay na po itong kinabuhi, sab? Isang, dilit sab kayo, dako at sweldo.
0: Basta na ako lang. Wala problema.
1: Oh. Ikaw ulit duhul niya sa konduktor o kinagpado na. Kay mupiyong-piyong sa konduktor.

Nung lading, dito mi sa Iligan. Dayon, kadyo trasabi sa Iligan, dito mi sa Cagayan. Nung lading, naka-apply mi sa Cagayan. Ang yan, ito itong ora, nasa mga branches sa ubang mga lugar, mga dakong syudad. Naabot mi sa Davao, sa Tagong. Og nung lading dito mi nag-dugay sa Tagong. Bali, tracking services. Amaong among gitrabawaan. Biyahe mi sa mga probensya. Davao Oriental, Davao del Sur, Cotabato Province. Nung lading, round ang mong trabaho. Kasi magkabuwag mi sa akong amigo. Kay titong po sa slain. Trackman mi. O sahay papuli-pulihon sa big drive ang tut nga nagkakataon ko pag manihog si Kinan. Basta nung lading dili lang kay truckman, daghan pa ang akong trabaho, bali na round mi wapod mi angal gamay ang sweldo pero libre man tanan to makasave sa mi makapadala ko sa mua ugun niya

0: Ihatag na ni ma'am. Ipacheck ko nung daan. Dayon, perma ka na lang ko na dayon, anak, ma'am.
1: Kamu ba ang bag-o? Nga mga ahinti?
0: Dili, ma'am. Trackman lang.
1: Dayon, nga ni ikaw may midaan na din eh. Dapat, ang agent good. Ang muhatan na ko, anak. Dili ka ka-explain. Kung tagsa-tagsa, anak, na ko sa pagpangutanan ni mo.
0: Ma'am.
1: Sige na. Balikan na ugda. Ing na siya. Nga. Siya akong kinahangla din eh. Excuse me.
0: Strata, tumbayan na eh. Kuapar bang ta? Ngayon kasi yung uniform na kisuot. Magi siguro ng uniform na din eh. Bukik saya. Kasalaram sa tumulang to ta. Maunang, ako lang muna unaon nga. Dili siya kong ikatubang. Kunwani ko din eh. Maglikay na lang kid ko. Uy, akong balikan si ma'am. Ingnon ako siya gawin mga tubangan eh.

0: mao ba? Grabe sab, dila siya mong consider na lang. Busy good in tao.
1: Pasensya na ma'am, saon nga. Mamugod yung gisulti. Kung dili magaling ko mo balik ni mo, ako'y pangutano niya. Huwa po ko'y kalibutan niya na.
0: Sige, salamat. Nga, imo kong gitabangan. O sige, ako nalay mo adto.
1: Ma'am, tabangan lang sa tikaning. Teka na ba nang imong gipagawas nga mga bugat ba kini mga products? Tabangan lang tikani.
0: Sige, sige. O, art?
1: Yes, ma'am.
0: Dukay na ba ka nagtrabaho din eh?
1: Dukay-dukay na gid, ma'am. Gikan pa mangod mi sa Cagayan. Bali yung man sa Davao. Di na animi sa Tagum.
0: Okay. Mara, feel na ako kabalo ka. Okay ka lang ba diya ka nilang mag-trackman ka nunay? Magbiyahe? Nangita mangod mi. Huwag ka nang dunay potensyal. Bala gugula makagraduate. Ang importante kabalo lang. Igo na mangod mag-check.
1: Maulaw mo sa buwan na, ma'am. Kay college level lang ko. Wala gani ko makakumpleto. First simmer ko taman.
0: Bisan lagi. Kidakan man diyang nakahuman. Pero dilisab nila kaya ang trabaho. Feel na ko kabalugid ka. Nindot gani kag-agi, oh.
1: Salamat kayo, ma'am.
0: Sige, ing na ko kung willing ka mag-training.
1: Training?
0: Yes. Kanunay man ko mag-training din ni. O, kaila ka ni Gino, nilang Jakey. Ako'y nag-train anak nila. Tanawa, mainit lang kahimtang karon.
1: Sige, ma'am. Willing ko niya na.

Nolading, medyo may gaan-gaan ng akong trabaho. Kay kanang na-promote ko. Ikan sa pagka-ultimo lang at trackman. Around nga trabaho. Alam mo rin naka-item ko, paminaw na ko natutuwara. Kaya naana man lang ko sa warehouse. Mag-ihap, daghan mo ko sa mga produkto ng lading. Gikan direct sa gawas. Trading nga company. Motong medyo tas-tas ang kusweldo. Lipay sab si mama kay di naman kinahanglan nga maninda pa siya. Nung lading, ang akong amigo na-promote sab kay tabangan sab na ko siya nga maparihami. Moto nga, makaingungi ko nga tinabangay gid mi adto tong ora sa kong higala. Nung lading sa pagpangligid sa mga buwan, usas mga nag-train na mo, trabante. Si kay grabe kabuutan. Kanang wala bitang pinili. Bisan mga ultimo nga mga trabahante pareha na mo. Inga tagag may pagtagad. Usa to sinungdan nga kanang grabe ang among respeto o pagtahod niya.

0: Mam Lav, gi patawag ko na ko ni mo. Nabay problema, ma'am.
1: Okay raman. Kompleto man sab. Gi pa-check na kong usab. O, Art, ingon ay na ba ginay mong buhok?
0: Oh, ma'am, sorry. Bawal ba ingon na ni ma'am taas?
1: Siyempre, naakay din ni. O, dili na sa field ka. Taas ka ikagbuhok, bawal ka na. Antay, di ka ikalong taon na.
0: Sorry, ma'am.
1: Dapat guwapo mo kanuna eh. Huwag tanawa ka na yung uniform, oh. Naglambi raman kanina.
0: Sige, ma'am. Akong panikamutan nga. Maplastar ako ni.
1: Dapat lang. Ang di ba? Kabalo na ka mo-drive?
0: Oo, ma'am. Itong mga dagong sakinan.
1: O kung ingin, anak. Mas makabaw siguro ka kung mga service lang.
0: Wala pa ko kasulay, ma'am.
1: Mag-practice ka niya. Kay naitalo ka mga utility van nga. Gipalit. Ikaw na lang siguro drive at to.
0: Sige, ma'am. Kana pa. Dun sab ko ati manon nga unit.
1: O karon, drive yun itong usakasakinan. Kay dun ako ito on.
0: Okay, ma'am.
1: Sunda ko din eh. Mag-ilis ko kanili.
0: Ako sundan. Grabe sabi si Ma'am Love, oy. Kanuna yung kadali. Mukhang food ka rin. Maragid gapon yung binis niyan. Pabukay yung saya. Basta, ako na magtuon to. Saka sa kinanay yung ipadana ko. Magdali ko.

0: Mom, ako lang i-abli.
1: Thank you. Sige na, kay basig malay po niya ako.
0: Oh, okay, ma'am.
1: Ayaw. Palabikin na niya. Hinihirap ako na kumupadagan.
0: Sige, ma'am. Panikamutan ako.
1: Okay. Taka-asa ka?
0: Lanaw nga mo, ma'am.
1: Okay. Abi mo, Art. Mas bagay kit ni mo kung magpatupi ka.
0: Mo ba, ma'am?
1: Yes. Dili na ingon sa pag-ansa. Basta bagay ni mo ingon, ana.
0: Sige lang, ma'am. Magpaalot niya ako.
1: Dapat lang. Kaya dili ka magpaalot. Basig man ni hinong din niya, mawala ka din sa trabaho ni mo.
0: Sige, ma'am.
1: Dahil sinahan, oh. May crossing. Likot din, ha?

0: baguhan ko da nga ngun ani akong alot mao na gi kun ni karon ibawal na gin lang taas ubog. Ah, ay ako na anad
1: Art. Oh, Art.
0: Ma'am Che,
1: imong ipaputlan imong buhok? Nabaguhan ko ni mo.
0: Moy gusto ni Ma'am Love. Mao nang napugusto lang yun.
1: Ah, nihayag yung naong. Ingon ana dapat. Bagay ni mo na.
0: Ngayon ready ay?
1: Oo. Og oy, gitugutan day ka ni Ma'am nga mag-drive sa mga sakinan.
0: Oo, Ma'am. Siya man nang nagsugo na ako.
1: Ah, sige. Ikaw nila akong uban nun, maututas Mati City. Kay, naatay at doon. Kay, doon ay importante na tong lakaw. Unta kita'y makadaog sa bidding, ana.
0: Sige, Ma'am. Wala problema, malanggit akong daan.
1: Ako nang giingnan si Ma'am Love. Og ikaw ang iyang giingnan nga mo ipa-drive on sakinan.
0: Sige, Ma'am.
1: Dapat ingon anak ka kanunay, ha? Bagay kini mo, promise.

0: Nagdala ka man gud og banig. Asa nimo ibutang?
1: Buni, ma'am. Dire ko sa kilid matog.
0: Ayo oy, dito ka lang. Dako man ko ng room tina.
1: Pero lain kayo lang taon, ma'am. Gadi na kusod. Driver bi ako.
0: Ikaw no, murikit kag bag-o pa. Art, makonsensya sab ko kung diha ka sa gawas. Maunsa pa unya kan din na.
1: Kaya lagi na ko, ma'am. Karon pa. Anad ko ni ana, batang tunog ko.
0: Oh, batang tunog ka dyan?
1: Lagi, ma'am.
0: Sige na, add to na lagi nga to. Sa may mong kadlokan.
1: Basta. Basin niya. Tunay masuko niya ba? Pasig doon na kay Uyab makikita, ma'am. Sulod ko niya.
0: Uyab? Wala ko'y uyab o'y dugay na.
1: Wa?
0: Nga nung ingon ana yung mga reaksyon?
1: Sa kagwapa ni mo, ma'am. Wala ko uyab.
0: Grabe po kag makariak, oy.
1: Lagi, ma'am. Abi ni mo, ma'am che. Kung nagkahuman na kong iskwela ba? Di ko maulaw mo uyab ni mo. Kalim dito, ma'am. Kun lang. Kung nakahuman lang ba?
0: Art.
1: Ma'am?
0: Onse, ba't pasabot ni mo?
1: Kato. Teka na mo kung nakagusto ni mo, ma'am, che. Pero, lilir gihapon siguro. Pwede. Kung nagingon, sayang regarong gihapong panahon. Kung ampugson, di ba?
0: Depende, oy.
1: Ma'am, che?
0: Depende kung tinarong lang.
1: Ma'am?
0: Nga naman, gusto ba ko ni mo? Salty lang. Abi mo, Art. Ulitaw ka, dilaga ko. Ayaw, gula-ulaw. Abi ni mo, osas mga magustuhan sa babae ni mo, kanang lalaki kit ka?
1: Ma'am?
0: Lucky kayo kag porma. Kanang feel sa mga girl, safe kayo kung kauban ka.
1: Ma'am, che.
0: Mura man nagkitipan ng imong baba.
1: So, talaga chance ni mo, ma'am, che.
0: Ayaw na pag ma'am, oy. Kung tininood na, yes.
1: Sure ka, ma'am?
0: Pariha natin trabante. Siguro, magulang ko'y magkamay. Okay lang ba ni mo?
1: Okay kayo.
0: Kung mao, saktan ti ka.

0: Hilo mong good ka kaayo. Nadlo ka ba nga basig ma wala tas trabaho?
1: Usasab na.
0: Ay kabala ka ano uy. Maka trabaho ko og asa. Mas piliin ako magpabilin ka din eh.
1: Che, dugay ka na din eh. Dahil ko gusto maangin ka.
0: Ay nalikin ako na ah. Sige na, kay doon pa ko'y trabaho on. O, ano yung anak ka makatutok?
1: Che.
0: Hmm?
1: I love you.
0: I love you too. Salamat si love. Huy, doon lang magod kayo ng imong naong. Art?
1: Siguro, dili pwede. Naigo ka lang taon.
0: Oh. Art?
1: Che.
0: Sige to eh. Di ka man ka mao.
1: Oh.
0: Dili, Ana. Tuluan ti kabi.

Nung lading nahagid ko sa gisultis akong amigo. Magkundili na ko to himoon, biyaan ko na ko. Siyempre, main love na ko ni Cheche. Among admin. Nung lading, medyo kulbaan ko primero. Pero naitabo gud. Nagingon nila nga primero lang lisod. Naitabo ang mga butang. Nalilipaon ta dapat gud. Nung lading gihilom na mo among relasyon. Effective man. Kay wala mo ginakibaw dito gawas sa akong amigo. E doon na may relasyon ni Ma'am Che. Nung lading pila kabuan, magtuig. Bali niabot sa 2 years ang among relasyon ni Ma'am Che. Ngaway nasayod. E magkita ang Miss Gawas. O mas nasubli pa ang maong mga panghitabo. O sa siguro sa mga pumaagi nga nakahatag kaligon sa among relasyon, katong mga butanga. O gunya.

0: Ma'am?
1: Ngayon ang hilom-hilom ka din ha. Ingon ko, paliti kong ilinun na to. Kamay nilang ni O.
0: Ma'am, sure ka? Kaya ni mo?
1: Ansa ka ba? Ayun ako, pangutin apat mo na na. Go! Sige na, lakaw na. Lakaw na, aron nga. Dili ko mabitin din eh.
0: Sige, ma'am. Ako, biya multan. Sige, problema ito ni, ma'am love. Siguro, sa pamilya, or di ba kasi ang inigob ma? Huwag ko may baw, kun. Doon na ba siya, iyab? Basta, patokos tindahan. Magpalit ko.

0: Mom Love, hubog ka na.
1: Wapak mahubog ko ng pagkani. Abi mo, Art, asa lang ko stilik ka na ng lalaki? Kanang talawan. Inanana, dili ka ba anad at inom?
0: Wala kayo kumanad, Mom Love.
1: Ay, abi mo, gusto ko nga mawala din yung kalibutan na.
0: Ma'am.
1: Kibaka ko nga, no? Makalagot mo mga lalaki. Makalagot mo.
0: Ma'am, huwag yung kalibutan na.
1: Malam mo pala, di ba yung anak mo tanan? Di ba, ha?
0: Ma'am.
1: Tumag ako. Yung anak ka, di ba?
0: Ma'am. Hubog na kayo. Mode.
1: Pareha mo tanan. Ngayon wala ka mainom si Kina. Dugagan pinakot na.
0: Oh, saan naman is me? Ma'am Love,
1: Imnanana, please lang. Imnanana.
0: Oops. Ma'am. Hubog ka na kayo. Sige na, ihatuntik ako na asa ka gusto.
1: Asa ko? Muato ko sa langit.
0: Ma'am, ibutang tika, ma'am. Oops. Gagkos ko niyo.
1: Pamatati. Nadali ko sa sama nila. Pamatod isa pa.
0: Kikakos ko niya. Hubog ka na, ma'am.
1: Huwag ko mahubog lagi.
0: Diyos ko.
1: Improve. Sige na.
0: Ma'am Love. Ma'am. Di naman imubuhin ako. Diyos ko. Basig.
1: Please. Ilak ang pultahan. Sige na.

0: 문득 인사 걸었더니 몸이 몸
1: 와, 카페에 이마 발라카오
0: 몸
1: 아유나, explain
0: 파센시아 나
1: 이니 방이 파센시아 gusto lang ko makalimot. Nag-feel na ako. Malimtan na ako kung naaka. Wala na ako mahay. Gusto di ko, Art.
0: Mom, love.
1: Wala ko makalimot sa nahitabo na to. Tungod kayo ako mahubog gabi eh. Lipong lang. Nag-feel na ako safe kanimo. Na-trauma na ko sa mga lalaki.
0: Mom, love. Dilita dapat. Dilita bagay doa.
1: Nga naman.
0: Basta, ma'am.
1: Timpa una. Asa ka, oy. Balik una din ni. Ayaw ay nagawas. Balik una din ni. Nagawas na kita. Basta... Mag-ilis na ako.

0: Ay, the goal go all in huwi. Naglibo ka sa ha, karon. Kusto di mo. Si Mamche, kusto po nung sumumlaw. Patayin mo eh. Huwag gilumpong inong doha. The corner lay ko. Ikaw, sa may mong imuon. Kung na tumay tabo ni mo. Unya, sao nung nakaroon. Ay, kuging na. Kanan doha, imo ni padayon. Kung na to ka ni Mam Love, secure ka na na. Kay, kurtahan ko na. Usago na sa tag-iya din eh, sa itong gitrabahoan. Kay anak pa na siya sa busing na to. Buti, so may nagustuhan lang ako. Pobre mo itong pagkatao. Mwari gingon nga. Nakay dagundagon ba? Wato ni mo gibilin dito, gikan sa to ah. Hindi mo itong gibilin. Hindi ka maniskuhido ka ron. Ah, ay. Putlag yan eh. Sige-sige kay ako ni Sulbaron niya. Palit na siya magtrabaho. Oh, kisa mo nang nagpadoong din eh. Si
1: oy, may kinakita ta.
0: Oh, manong, abi kog ni biyahe mo.
1: Importante kada konsultin mo. May kay na mo doha. Kibaw ko amigo mo. Dahil na kahibaw, nga dito ko natulog sa kuwarto ni Ma'am Love.
0: Oh.
1: Makibaw ka? Suko kay Los Busing. Suko usab ni mo uyab ni Madam.
0: Oh. Uyab?
1: Nagdali ko naman din eh. Kaya nagplano sa nagibayo ni mo.
0: Ha?
1: Nakiskot na. Nga naon ko na ka. Taarap may mag-armas na sila.
0: Mau ba? Huwag ka nag tiaw na, tay?
1: Oh, tinaw na konsulti.
0: Par, ayaw na pabunta nga. Huwag sa may tabo. Nakaw na. Ha? Sige na! Nakaw na!

0: Segeruai dia ha. Nggak ada apa tu ada dia deh. Cakup tu ke selasuh.
1: Tinungut gede. Nagdakar masih sir. Huwag dilang mubong armas na lupi mga tagas. Ba't yun gede ko nila? May ganil kaandam ko daan. May kikipasidanan ko daan. Gusto, dili mo makapatay na ako. Musibat ako. Huwag ako makapananghit pa nila.

nula ding nilayas ko dito sa mga trabahoan. Tinuod man gyud. Siguro nakit-an ko nila. Ambot na lang. Masay na itabo na ko. Nula ding, ipauli ko sa mos maigo. Wala ko magpaibaw ni mama o sa inungdan. Kanili ko gusto ma-stress siya. Nangita lang sa kong trabaho nga to. Wala man mikuyo kong amigos pag uli. Kanahimutang ng sabses yung trabaho nga to. Dili-dali nung lading. Kaigon ko nga. Bisan asa siguro ko ibutang. Dili-swerte nga kong kinabuhi. Moto nga.

0: Huwag kumakapanagid ni Cheche. Ni Ma'am Lovesap. Ay, paitas kinabuhi. Usta. Dinilang ko sa Muas Maigo. Ngital ko trabaho.
1: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Kabalubaka nga ang Power 10 Pro Bio Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina o daghan pa?
4: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
3: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
4: Green barley o spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
3: Guyabano gotocola, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
4: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
3: Ang Power 10 Pro Bio Capsule, mapalit sa pinakadool ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
7: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
8: Kusa dai mo nga ginamintin, ma'am?
7: Jazz C ug Power 10. Kaning ang arthritis. Sige kog mintin na, nawala yun siya na. Sige gyapon ko gamintin kay na pugoy si sa kun dire dughan pud sir. Then mo to nga medyo nahilis-hilis gyud siya. Pero padayon gihapon ko ana bisan wala ko sakit, padayon gid ko anak kay maka kuan man gyud sa tong panglawas nato, maka wala atong mga sakit ba, okay na sir. Sige lang gyapon ko padayon kay dili na tumatag-an ba, makakauntag kontra nay mo balik na pud ana. Padayon lang gyapon ko ana minti na ng Jazzy o Power 10.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
9: Jazzy Vitamins. Jazzy Vitamins.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
10: Mr. Lita Barrera.
8: Tagasa ka, ma'am.
10: Tagapin si Sabaroy.
8: Masa imo nga ginaminti, ma'am?
10: Saka nakadungo ko ani nga na i-power tinning. Balhin dyan ko ana. Misulay ko ba? Saka nakasulay ko. Ayon dyan akong lawas. Pamati na ko. Na, mintin ko ana. O ka lang jasi. Saka nag-inom ko ani. Kung lamit gada kong tulog. Kaya naman ko isong miyagod.
8: Maba? So nahimong normal, ma'am?
10: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ani. Produktuha ba nga. Nakagamit ko. Haplas o power tin o kanang jasi gid ako gimintin.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
11: Nongaling essential oil.
12: Healthy, matagadlaw, kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis ni ini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia na palamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
1: Stevia.

0: at lauman o gabi'i. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Naunsa ko tao ng imong bana, mura magway pamilya. Ambot na iyo'y. Sige, nagkaluya. Masakiton ka ayo.
2: Ay, sayon rada. Ingon ana, sad ko sa onda. Malipong, daling obhol, perming hilantan, peresyo sa trabaho. Ipatumar ni.
1: Just see vitamin C plus zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Arong dili ta daling ma-infeksyon. Ingon alang ipikto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tisyo sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
3: biyahin na ma.
1: Nga o ba?
3: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abtik na kayo.
1: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
0: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika, Nong Lading Products Authorized Dealers, Tanang Clay Gel Store, ug niining istasyon.
1: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc, pwedeng tumaron, edad 13 anyos pataas.
4: Pre, karabi nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permi ani. Naupay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidaran, no?
5: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
4: Haplas? Pero base normal rin na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
5: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
4: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
5: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
4: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
5: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
6: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
0: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: alang sa maayong panglawas. Ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids. Kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: GrowMate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: GrowMate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clagel Store, Nomlitig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Siyempre, sa di pa natin ipadayon ang part sa maong sugilanon. Sugilan ni Art taga Maigulano del Norte. Power 10 Probio Capsule. Today, 10 powerful ingredients. Epektibo garantisado. Daghan na kaayo ang mga natabangan eh. Mutabang sa pag-normal sa itong sugar level. Sa pag-normal sa itong blood pressure. Ito mga high blood din ha. Kaya mo kumpiyansa mahigala. Kung galing, doon na mo'y daghang gibati sa lawas. Mas maayo nga inyong testingan. Walay problema, walay kontra, walay side effects, walay overdose. Ang Power 10 Probio Capsule. Gani mo tabang siya mga pinalangga nga tigpaminaw. Aron maangko na to ang kaayuhan sa itong lawas. Ang Power 10 Probio Capsule. Mutabang aron dali i-digest ang atong mga gikaon. Monormal sa itong bowel movement. Katong constipated ha, problema kay na mahigala, maglabad ang atong watay klaro nga dili ta kondisyon, wala ta sa mood ganunay. Dapat maintain Power 10 Probio Capsule. Sa pag-inom nato niya na 30 minutos sa dili pa ta mukaon, mutabang siya mahigala sa paghinlo sa tanang organ sa atong lawas, pakondisyon niya atong kidney, ang atong atay, kuhaon ng mga barabaras tong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Morang importante kay Power 10 Probio Capsule. Daghan na kay mga testimonya nini. Nanis mga butika, parmasa sa inyong mga lugar available. Mapalit sab ni sa Shopee, sa TikTok, naa sab ni sa atong mga tindahan may gala Power 10 Probio Capsule. Katong dunay mga tumor, sis, bukol-bukol sa lawas, mas maayo nga mag-maintain mo sa Power 10. Aron sa ingon na batabangan mo niya na mahigala, Power 10 Probio Capsule. Kinahanglan doon nag-i-10 ha, Power 10 Probio Capsule. Inubadan sa atong pinakalaming kape. Lami o niya makatagbaw, makaayo pagyod sa itong lawas. Ining clay gel coffee mix. Kape mahigala nga iniga pangapi ni mo matagbaw ka. Mahimong kompleto ang imong adlaw. Kato mga coffee lover bitaw. Kanabang daw dili komportable kung dili magka-coffee. Unyang uban, nipugos na lagundang kaya ipangbawala na. Mga pinalangga kating paminaw, ang hulip niya na kining atong Glagel Coffee Mix. Mas makaayos yung lawas. Positibo lamang ipikto ang kahatag niya. Mga sangkap niya, 18 ka mga sangkap mahigala na magkahatag kaayuhan sa itong lawas. Main ingredients ka ng malunggay, chia seeds, unya, super kalami mahigala, siguradong matagbaw ka. Matagbaw unya, maayo pagyud ka kun do na kay gibati sa lawas. Naani sa mga butika sa inyong mga lugar ha. Kun mag-coffee ka lang, diretso ka na sa Clay Gel Coffee Mix. Malunggay chia seeds unya, do na pay dagang sangkap sama si granted turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega 3, pomegranate, vitamin C, gabano, gujiberry, acai berries, perulina, ginseng, kinatibuk ang ingredients sa atong pinakalami nga coffee. Maintain may gala Clay Gel Coffee Mix. Kauban ang atong GrowMate, ang atong Jassy Capsule. Hindi ka makatulog pa na sa kagabihon. Maintain si Jassy, nindot nga tulog, kondisyon nga paminsar, kondisyon kaayong imong lawas may gala. Mas makalahutay ka, dili kadali ka po yun. Dili kadali mo surrender sa imong trabaho. Mas makalahutay mo panghuna-huna, kondisyon, unya. Dili kadali taptag balatian. O na maintain sa Jassy Capsule. Kung pang vitamina lang, maintain sa Jassy may gala. Mag-Jassy na everyday around. Everyday okay! GrowMate para sa mga kabataan, 1 to 12 years old, gato mga bata nga gahi kay pasabton sa klase. Ay, GrowMate na ninyo, makatabang ang GrowMate may gala. Plus, ang bata bitaw ko na mag-maintain sa GrowMate, taas. Itong mga gagmayon nga bata, isulay nyo ang GrowMate multivitamins. Ingon man, bata nga pugsunon o kaon, Gromate lang yun. Gromate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Mga bata nga diyo hospital, magsakit, Gromate na. Aron sa ingon na healthy si baby. Gromate multivitamin syrup for kids. Man ang atong Viscomac eye drops sa lasatin o klarong pananaw yung lading essential oil clay gel soap carry perfume ato na ipadayon mga pinalangga at ipaminaw unsay sunod nga mahitabo.

Kiniyarig ko ko bang Tayana? Ako'y gigisundan. Hasta Luis Maigo. Hasta. Bimin ko mo, mupadayon sa akong pag-ana. Mubalik ko sa kong agi. Magdali ko.

0: Ganun kasuod mo na sila nako. Doon naging siguro ni Daw kanako. Tuyo sila. Sir! Ayaw! Ayaw!
1: Wabi na utang, tuyo ni mo.
0: Kung sa inyong gusto mahita mo na ako, wala ko na utang gihimo ninyo.
1: Bago gani. Gusto lang yung mag-utana ni mo.
0: Mag-utana?
1: Ikaw ba si Art?
0: Yes. Ako. Kaya nga no. Ganun kailan mo na ako, ha?
1: Gusto lang mo i-confirm kung ikaw ba yun.
0: Okay. Maunin ako.
1: Di ba una? Gusto lang kong bigay istorya ni mo. Kailan ka ba ini?
0: Yes, si Mama. Huga ko ka na. Nganong naanan ni mo? Kailan ba mo ni Mama, ha? Kailan ba mo niya? Unsa'y connection ninyo doha?
1: Kung mao.
0: Gigakos ko ni mo.
1: Dugay ko na ikaw ang ipagita. Nakita mi si Mama ni mo. Pagyanggi istorya. Nga namatay ka sa pagkatao ni mo. Ano siguro nila kumulid na sa pagpagita ni mo.
0: Okay.
1: Pagkong ibuang mahal.
0: Amahan?
1: Taas ka sa gilanon. Katabang na mo. Imong inahan. Wala matuyo ang tanan nga nagkirelasyon mo eh. Tugay na magkatuigan. Pag doon ako'y pamilyang daan. Art. Dili pwede nga. Pasagdan ko lang ikaw.
0: Papa? But pasabot nga. Wala gisulti ni Mama?
1: Tugod kayo din sa gusto, ha? Bawa ka niya. Pero wa kumihunong.
0: Buti pasabot nga. Wala nito bagsa. Ako magpangutan na.
1: Art, pasiluwa ko sa kumapagkuha. Tarong ibasol ko kung kagalingon. Hindi magkagas sa kong konsensya na magkalisod ka lang niya. Samtang ako, mag-ibubay usoon, maayo ang kahintang.
0: Sibot pa sabot ni mo.
1: Di ko santi ko. Bilib lang ko ni Mama ni mo. Wala na siya maghasol sa koa sa gusto mag-ubang akong pamilya. Saktong ingihi mo. Pero sa akong part, nilila ko tugutan na mawa ko na din kalibutan, ha? Na nilila di ka makita, anak.
0: Tinuod ba niya? Tinuod ba niya?
1: Yes, tinuod kayo. Liwat ka kayo na ko sa akong pagkabatanon ka na ito. Ingon niya nang akong pustora. Liwat ka kayo na ako, Art. Oh, dali. Sakay sa kinan. Sige na, anak. Sige na.

0: Mao ka lang yung mga igsoon. Mag-usa na yan, ha? Tuwa na sa gawas. Tuwa mi eskwela. Huwag ka nang usa. Nas Manila. Ang kamanghuran. Si Jolo. Mo'y naaadin eh. Mo'y nangunay sa pag-inabuhi. Mo'y akong saligal.
1: Parihamig na ang ni Jolo.
0: Yes, Ninoon. Pero ang mas hawig kaya na ako ikaw.
1: Huwag ko mas kasabot ko na. Pwede na ko nga batiyon karon. Pero sa kabutang lang ang istorya. Pangandoy na ko kini sa una pa, gamay pa lang ko. Pumailan ko man lang ako amahan.
0: Dapat mahimog kang proud. Respetado mi sa mong lugar. Doon na ta. Mailhani mo. Tigib mo mga uyuan, iyano niya.
1: Basig mauaw ko nila.
0: Ayaw ka uaw. Kuwapo ka.
1: Pa.
0: Anak. Salamat. May bukita wag umahan.
1: Pa.
0: Anak, Art.

0: Nakatuo ka ba? Huwag man mo giyon ng aircon ka na.
1: Huwag kumahan na daw aircon, pa. Walang gi-open ang mga bintana. Saan na pa?
0: Kwarta. Sino na kay paliton?
1: Ayun na pa. Adada kong wala.
0: Ayaw pa yung una na importante ng kwarta sa kinabuhis tao. Dawato na. Imanlaag tayo karun.
1: Pa. Salamat og punta. Himo kong tugutan nga. Magkapauli ni Mama.
0: Yes. Dilite ka babaga ni anak. Nga ko lang. Magkabawi man lang ko ni mo.
1: Sige pa.
0: Oh. Muna na lang to. Pagamping. Nalipagkaot sa kusina. Hapo ko'y meeting.
1: Ambot. Muna ba kaning tubag sa kong mga pagampo? Pero dili ikalimut sa mga picture ni Papa. Pariha yun kay Mignaong. Pulang ikalainan. Dahil nag-text na ko. Si Pedro Likining nag-text. Mabdus ko na si Mamche. Huwag mga nakay na ko na. Akong tawagan. I-confirm akong sakto.

confirm nung lading. Mga nakay si Ma'am Che, huwag ako ang amahan. Nung lading na balak ako umayo, hindi ko makatulog matagabi eh. Huwag nagbalik-balik siya kung nauna. Gabasin nun niya. Hindi ko maparihan ang batas ko ah. Motong wala akong maglangan. Nanghid ko sa kong amahan. Pasalmaton ko nito itong orang na nagkita mi. Pero nasab ang tigulaanan tungod sa mong balita. Nagmabdo si Ma'am Che. Mong admin sa mong itrabahoan sa una. Moto idol nung lading. Milarga ko dito, balik sa Tagum. Kagisaan ko sa kong kagalingon. Napakaslan ko siya. Gusto ko matiman ang bata. Nga naa, ko sa ilang kiliran. Ugun niya.

Hapit ni kumabot sa tagom. Maayunta ako na. Makita na yun ako si Mangche. Bitagan mi nukog address. Sa ko amigo. Oh, na may mga message. Si Patroli. Nang... mga picture ganyo. Doon ay lalaki nga. Kaslo nun sila. Siguro, dili tinulong isulti sa kong amigo. Masakit na ninong kuda. Ulo mo sa klaruhan niya. Or, gipakaslanan siya o gidawat ang iyong kahimtang. Buti pasabot nga. Lili siguro kami para sa usa. Mupadayon ba ko ko? Di lang siguro kong padayon sa tagom. Umalik lang siguro sa wagon ko akin. Nung lading sa pagkatoon ako sa tagom, confirm, doon na siya'y hinigugma, pugidawat iyang kahimtang. Nung lading nasakitan ko, lamtaw nila, huwag na siya kalipay. Pero lagi, mibalik na lang ko sa... mibalik na lang ko sa kung agi, pero doon lang ko sa tagom. Nakikita lang ko sa kong amigo.

0: Baabon na ko sa kamigaw din eh. Dinmulalaga ko pa uli. Sumuhang yun lang ko nga makikita ko niya sa bata. Mato niya ko sa... Mato sa ko sa convenience store. Balik ko pagkaon. Ma'am Love? Ma'am! Kumusta na?
1: Ikaw? Art?
0: Yes. Ako. Medyo umitambo ka na. Kumusta na?
1: May kinakita din doha.
0: Pasensya na. Wala na kong makapaningin pa nimo. Bil ko gusto nga, madisgrasya pa niya. Abdus ka.
1: Gusto ko makuyog ni mo kung asa ka. Please. Nanginta ko ni mo. Makuyog ko ni mo. Bisan asa. Bisan asa mo kira. Handa mo ko makuyog.
0: Ma'am Love. Mura siguro nang ito bak. Wala ka ba'y hinigog man karan?
1: Nga naman. Wala kay salik. Siyempre, wa.
0: Kung mao. Sige, gisaad ko sa kukogulingon. Kung wala lang kabilinggan, confirm lang ako, ah. Dili na ko pasagdan. Kung mukuyo ka na ako sa maigo, sige.
1: Salamat, Art. Thank you. Who knows where the
0: road will lead us now. Nung lading wala dam, ah. Duha di ako ng pampamabdusan sa kong pag-uli sa mahigo. Ang usa, naminiyo na. Nadismaya ako. Pero, mabdusan na yung isa. Si Lovely na lang akong gayi pakaslan. Nung lading, wala na ko makakita sa kong anak. Bilisab na ko makontak si Che. Punta ko sa kaadlaw, makita na ko siya. Kay bawa ko, dili basta-basta. Ang dili kumpleto pamilya. Kailabi na akong nagian ka na. Nuli nang pasalamaton ko. Tuwal kay bisan pila katuyga kong gihandong. Gihatag na sab niya. Muna igiingon nga. Ang imo mga pag-ampo. Dili man dunggon diha-diha. Pabuta lang. Mabuta rin na. Dinhin lang kukutob. Salamat sa paghatag o pagtagad. Sa pagkakaroon ng lading. Dawat na mis pamilya. Ni Lovely. Tulon na sab kubuko mong anak. Sahay, makaingon mi nga, grabe ang planos kino. Basta akong gi-handom karon, ako lang anak ni Che, makita unta na ako. More power ng programa, kinainyo maglampo. Art from Maigo, Lanao de Lolo.

0: Magandang sugilanon sa itong sender, taga Maigulano del Norte. Tapos pagtulunan ang may gala. Lagi matod pa ang iyang handom nga makita ngayang anak. Nagingon may gala nga. Ay, good mo o dinaghandaghan diha. Nagingon nila ba nga? Ayaw niyong daghandaghan na. Usa lang yun. Okay, parang basig buabod sa punto nga pariha sa itong sender may gala. Uyaw pa na itong sender kay Juan ba ka nang ingon nila huwag sa basketball player pa shooter po kayo ba bitaw may gali agil na ito katawa ha? Pero ay mga pagtulunan makuha na ito niya ay kalimot ha Power 10 Pro Bio Capsule kapsula gamoy mutubag sa mga balatian ihambing magkatabang aron maangkor na itong kapiskay kondisyon sa itong lawas muhili sa mga tumorsis bukol-bukol sa inyong lawas ay kalimtig yun pangalan Power 10 Pro Bio Capsule niya mag-coffee mo ha gamit yun sa clay gel coffee mix lami magkaayo magkatagpaw pagkalami sa clay gel coffee nagkapangapi na ba mo diha Angel Coffee, ganyan ang inyong ikapi ha. Ano naman ang Jazzy Vitamin C plus Zinc Capsule. Hindi magkatulog pag Jazzy mo or nindot inyong tulog kondisyon ay mong inyong paminsar, nindot ang inyong panglihok-lihok. Hindi mo dali ka po yun. Jazzy everyday or everyday, okay? Lighting essential oil, ha plus ngamot, niya manutsot sa koronan kaugatan. Ingon man ang atong Viscomac eye drops sa lang si Tina Oclaro Padanao. Bromide para sa mga kabataan. Healthy si baby, taas, bright. Kondisyon ang inyong bata magka dali kay makapatubo may galang hindi na pagsunod ng kaon ganang ilang ka Cherry Perfume Clay Gel Soap inyong nung rading mo ingon hatagan tayo na kung bili ang ito isigay ingon araw magkinabog itang malinaw na buka ako tayo salamat bye bye bye
1: kagahapon programang magah
2: hello mga kapower tan kumusta o gabay nga pag paminaw kanatong tanan na welcome na usab sa tuag at tulumanon agiya sa pag-ugban sa maayong paglawas siyempre ko uban ninyo kanunay sa kahanginan Dr. L. Palma alang sa katabang kanunay kaninyo o pagpahinumdom kung unsa ka importante ang lawas sa tao dito magyun ta makarealize mga kapower tan sa itong lawas unsa ka importante kung naata sa gitawag magka power 10 maayong kahimtang pero kung naanatos balatian ay ha nagyud ta makarealize nga grabe day ka importante ang atuang lawas katong mga pangandoy nato mahanaw to mausa na lang atuang pangandoy mabalik lang atuang lawas higana ka importante nga kanunay gyud tang magpahinumdom and speaking of paghinumdom sa tong lawas butangig yun ang imong lawas sa mga mahinungdanon nga mga properties nga kayang mupabag-o sa tuang mga selula mupabalik sa alkalinity, muhatag og maayong kalantip sa pangunahuna, malikayan ang hinanali nga kamatayon, premature aging, especially sa heart attack, unya abagi na siya sa gitawag nga solusyon, ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Ang pag-amping sa lawas baga Power 10, dili lang na usa ka adlaw, dili lang na duha ka adlaw baga Power 10, dili lang na usa ka bulan, usa ka tuig. Ang pag-amping sa lawas samtang dunate kinabuhi ato na siyang ampingan mag-invest gyud ta kada adlaw di man ta kausa na mukaon gyud di la man ta kausa mukaon sa tuang tibuok kinabuhi kada adlaw gyud ta mukaon ningana pula to magka power 10 nga to ang pag-amping sa lawas pud matag adlaw gyud na siya kay once gani mabatasan na nimo nga maampingon ka sa imong lawas perting sayuna na lang ang pag-invest sa imong lawas sa kanunay ang kapsulang ka Power 10 Pro Bio Capsule adunay daghan nga mga benepisyo o niya kanunay lang din gipangita magka Power 10 ang atuang kapsula daghan na kaayong mi-avail sa Shopee makita nimo ng record pila na yung mga sale ana tanawa na ang mga feedbacks mga tao kanang ming order sa online o niya kanang ming palit magka Power 10 diha sa mga clay gel store kung magduduha yugas paggamit pangutan-an na sila diba sultihan ka sa ilang mga nagkadaiyang mga testimonya unsa natabangan sila o nagpasalamat sila sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Busa nga ikaw nga wala pa nagagamit, kinahanglan na gyud nga imo na gyud nga ampingan ang imong lawas. Ang pag-amping sa lawas baga Power 10 dinuyugan gyud na sa binuhatan. Unsaon man ato pag-amping, kinahanglan ang atuang lifestyle, atuang atimanon maga Power 10, unya kato mga makadaot, ato na gyud to siyang biyaan. Kaya once gani magka-power 10, dili na ito biyaan katong mga makahinungdan sa tuang nga balatian, maglisod yun ta. Kanya abangi yun na sa Power 10 Probio Capsule. Doon ay mga punto nga nano nga gamitan yun nimo ang imong lawas sa Power 10 Probio Capsule. Una, doon na siya'y minerales o vitamina. Ang vitamina o minerales baga Power 10, doon na mong mga pagkaon karon nga minus nas minerals, especially sa atong gipamalit karon. Ang yuta anak magka Power 10 balik-balik ang gitanom. Of course, mo minus gyud og bahatag og mga minerals nga mopunta dito sa tung gulay, sa tung prutas, unya di pa kay tahingaon ana nya kasi klase kinahanglan pud nga kung gusto ka mapuno ka sa mga bitabina og mga minerals, kinahanglan pud nga klase-klase ang imong kanon. Kaysa mga klase-klase nga mga pagkaon, makuha nimo ang klase-klase nga mga sustansya. Alon mabalansi magka Power 10. Pero ang problema lagi, dili magunaton ang mabuhat. Kay matag-adlaw magka Power 10, gumikas kalisod, apikita, busy ta kanunay, dili ta magka-prepare sa tuang pagkaon. Lisod kay na siya buhaton matag-adlaw. Muna nga dunag yung Power 10 Probio Capsule nga kinahanglan nimong gamiton sa matag-adlaw. Ayaw yun kawala ang Power 10 Probio Capsule. Inigmata ni mos buntag, imong gamitan sa Power 10 Probio Capsule ang imong lawas 30 minutes sa dili pa ka mukaon. Alon ang mga good bacteria o pagpalabnaw sa imong dugo, makuha na unya malikayan nimo ang gitawag na kakulang sa energy. Kaya nga naman magka Power 10, ang imong pag-digest, imong pagkaon, doon ay problema kay minus ang imong digestion na sa imong tiyan. Doon na kay gitawag nga bloated na ka. Unya minus na imong good bacteria tungod na siya. Unya magnipis ang lining diyan sa imuang tinai. Maghapdos na. Unya aslom lang imong ginhawa magka Power 10. Likayanin mo na gamit sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Muna kalindot ha kung doon natay Power 10 Probio Capsule. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma, magaingon kanyo, lawas mo lamang bahandi sa tarana. Atong abingan pinaagi sa makanunayon nga paggamit sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
3: Nagantos ka ba sa inyong balatian? Naaba kay gibati nga dugay na nimong giantos? Naaba kay sakit nga dugay na nimong gidala-dala? Mahiligon ka ba sa kape? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing pinaagi sa Clay's Angel Coffee Mix. Karon, magadalit ka ninyo nining atong 5 minutos nga tulumanon. Ang kape sa maayong kahimsog. Ang kape sa maayong kahimsog. Tulumanong pinalungyuhan sa Clay's Angel Coffee Mix. Ug karon, atong sugdan ang atong tulumanon.
4: Mga kakape o sa kamaayong adlaw, welcome sa atong pagpanaguban. Ano po kining ato nga 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon o pagtabang. Grabe na gayud ang paghatag og depensa nga kita dili makaangkon sa mga balatian. Gamit ang atoang nindutan nga klase nga kape nga napamatud-an nga makatabang og makahatag og alibyo sa mga bisan unsang matang sa mga problema nato sa lawas, no? Kining ato nga Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Nindutan nga klase nga kape mga igalang igsoon. Gumigan kay napamatud-an nga kini nga klase nga kape at doon na din kinipagtabang sa atong mas maayong kahimsog o kalawasan. Timanay kanunay mga higala nga kung pananglitan kita, nag-angkon kita sa mga pagtabang, no? Ilabi na yun ang paghatag o atensyon sa ato ang health. Timanay kanunay nga we need to invest in our health, gumikan kay delikado kayo ang magkakumpiyansa. And of course, kabalo naman ta, no? So sama sa imuhang financial nga aspeto sa kinabuhi, no? Kinahanglan po nga naapuntay pundo nga panalapi. Kaya kung dili talaga pundo, delikado po kayo puhon sa mga emergency nga mga panghitabo, kinahanglan na to nga doon na kita'y pagtabang. And of course, kung kita, kanunay kitang gahuna-huna sa maayong, sa tuang

0: ginaingon nga ang ato ang panglawas, ginatawag kini siyang bahandi sa ato ang kinabuhi. Buwan mga igalang isuon ang ato ang kape, ang ato ang Clay Jewel Coffee Mix na pamatudaan kini siya nga makatabang day kini sa pag-boost sa atong enerhiya ug paghatag ganatong endurance alang sa atong pang-adlaw-adlaw. Kini nga atong kape mga igalang isuon na pamatudaan kini siya nga aduna day kini siya pagtabang sa pagpakusog sa ato ang enerhiya. Sama sa akong gikaingon kani manggung atong kape na puno mangud kini siya sa mga makatabang nga mga vitamins and minerals, no? And of course, puno kini siya sa mga sustansya nga gikinahanglan kay nato para mamahimo kitang himsog kay karong mga panahon na igsuon. Asusama sa kanunay na kung gikaingon, delikado kayo ang magkakumpiyansa, no? Kay posible kitang makasinati inoong mga dinagko o seryoso nga mga problema sa panglawas. Muna nga kinahanglan kita nga aduna kita'y paghatag o pag-amping sa ato ang mga kalawasan, paghatag o atensyon sa ato ang health, and of course ang ato ang pag-angkon pod o kaning pag-boost sa ato ang mga energy and endurance. Kining endurance mo ni siya ang ato ang lahutay, no, kanang pananglitan sa atong pang-adlaw-adlaw. Kay let's face it, kung kita ubos kita og enerhiya, wala kita'y lahutay. What if kung natay mga trabahoon, no, natay mga deadlines, natay mga ginaapas nga mga trabahoon, and then pagkahuman wala kita'y energy, no, kay luya kay atong lawas, and then kulang pata sa katulog, napatay bisyo, kulang pata sa insaktong masustansyang mga pagkaon, no, delikado kayo nga dili nato ma-achieve ang ato ang goal. Anang kinahanglan po nga naatay pagtabang ang ato ang kape. Kung sugda na ito ni sa buntag, ilaminagin sa kanang before mag-breakfast, before mag-lunch, o before mag-dinner, nindutan kayo ni, gumikan kay puro kining herbal nga klase nga kape. No, ang kape nga napamatudaan nga daghang benefits sa atong lawas. Di man ilang ang pangalan ni Gsuon sa kape nga makatabang, kining atong Clay Jewel Coffee Mix with Malunggayan Chia Seeds. Mapalit na kinikaroon sa atong mga butika. Pangitaan lang ang ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
1: Inyong nabati ang tulumanong kagwaag impormasyon o kasayuran. Ang kape sa maayong kahimsog. Tulumanong hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping lamian na makatabang pas panglawas. Hangtod sa sunod ng higayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. You are listening to Nong Lading the Radio.
2: Ang TB Dots program o tutok gamutan ang pinakaepektibong pamaagi sa pagtambal sa TB sulod sa unom kabulan. Sunda ang preskripsyon sa doktor ug idugang pag-inom ang Power 10 Pro Bio Capsule alang sa mas dali ug siguradong kaayuhan ang kombinasyon sa guyabano, mangustin ug moringa sa paggama og Power 10 Pro Bio Capsule. Adunay medicinal properties sa parehong epektibong pangontra sa Mycobacterium tuberculosis nga hinungdan sa TB. Protektado usab ang imong atay ug uban pang organ tungod sa polyphenols ug moringa nga naa sa Power 10 Pro Bio Capsule. Sanglit nga iyang punggan ang side effects sa anti-tuberculosis drug. Live life longer with Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa mga Clay Gel Store, Nung Lading Radio Station o sa mga butika. Power 10.

0: Mga testimonya sa ka-epektibo sa Nungladings Products.
1: Arlene Cano po, gikan ato na ospital akong anak. Balikaduhagid siya, grabe ihang kuan bitaw, nagdalag na iyang panit. Na pagawa sama sa doktor, kinahanglan daw siya vitamins day. Nakadungog ko sa Nungladings ba? Perfect kay akong pagdungog niya nga. Dihadyod, tanan na akong gipangita ba na dito. So gisulayan ako pagpalit. Painom na ko siya, sige na siya katulog. Then naunda na po iyang naong, kaya naniwang man siya go. Dayon, gikan ato pong kape. Nga katong Clayjill Coffee. O na to permitin ako. Then, tugi ko sa Aurora kaya aram makasave ko. Palit kay Clayjill Store. Salamat kay sa produkto ninyo. Arlene Cano po. Sa taga-anunan ko.
2: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
3: Cipriano Daniel, nagpuyo sa San Juan, Baroy. Magpasalamat ko sa Nungladings Products. Kay daghan kayo kung nakasanitian anak niya. Bahin sa Powertin, ako kayo nagamit anak. Kaya akong tiyan magsuol, ayo maglabad akong ulo, na nakadungog man ko sa radyo nga, magamit lang og Power 10 kay aron mahupay ang imong labad sa ulo o panglipong, di nakadungog man ko, nyari dayon ko dito sa kuan, Auro.

0: Ako si Cornelio Nara, nagpuyo sa ng Aurora sa Buang del Sol. Ako ni ayon yung ko sa mga product ni nung lading kay Mogi akong gigamit hantod karon. Gikan sa Powertin, Jassi, Aplas o katong para sa mata.
1: Bes ko makikas.
0: Oo, may akong yung gigamit. Muna pa salamat yung kay ko nga niabot na dinhinin tambalang ang murag. Mogi nakakuan sa ako, sulbat sa akong problema.
1: Pay, dugay na ba kang nagamit sa mga nung lading?
0: Dugay na yung kayo, ma'am. Mga paminaw ko, mutuig na hapit.
1: So, pero, sa may imuhang gibati tayo
0: sa... akong hangak, kung kininga akong ubo, kininga akong siyan, kaya magsultuhol ka lang, nawala na ang taon.
1: Kung sa may ikastorya ni mo tayo sa mga nung lading sa product?
0: Akong ikastorya, gamit yun mo sa product ni nung lading kay kana mo ginay kayuhan, kay mo ginay akong nayunan.
2: Kadto ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clangel stores ug palitas mga butika ug parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

0: Non Latin Radio. Una sa drama, musika, balita, impormasyon ug serbisyo publiko. Non Latin Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Non Latin Radio. Non Latin.
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
2: Introducing Clydal Mixed Herbs Food Supplement.
3: Clydal Mixed Herbs Food Supplement.
2: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixed Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixed Herbs. Ang tambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixed Herbs.
4: Ang TB Dots program o tutok gamutan ang pinaka-epektibong pamaagi sa pagtambal sa TB sulod sa unom kabulan. Sunda ang preskripsyon sa doktor ug idugang pag-inom ang Power 10 Probio Capsule alang sa mas dali ug siguradong kaayuhan ang kombinasyon sa guyabano, mangustin ug moringa sa paggama og Power 10 Probio Capsule adunay medicinal properties sa parehong epektibong pangontra sa Mycobacterium tuberculosis nga hinungdan sa TB. Protektado usab ang imong atay ug uban pang organ tungod sa polyphenols ug moringa nga naa sa Power 10 Probio Capsule sanglit nga iyang pungan ang side effects sa anti-tuberculosis drug. Live life longer with Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa mga Clay Gel Store, Nung Lading Radio Station, o sa mga butika.

0: Kapisa buntag, kapisa ugto, o kapisa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
1: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
0: Kalabad sa akong ulo.
1: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga naman eh.
2: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pi ka, kini ang timplaha.
1: Legal Kopi Mix.
2: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naa niini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
3: De, basta-basta!
2: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunot sa blood sugar level.
1: Wow!
2: Busa, kung kaping-kapi ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika ng lading product authorized dealers, tanang Clay Gel Store o niini istasyon.
5: Ani ana ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, ligaw-ligaw sa kahapon.
6: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
5: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong Tito Val.
6: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso ang inyong Tito Van.
5: Lingaw-lingaw sa kapunod. Lingaw sa kapunod.
6: Hello, maayong hapon.
7: Matubag ko sa ako yung tanong-tanong na tigma.
8: Matubag, mic o microphone.
7: Matubag sa tigmo.
8: Ito, kay manik.
7: Matubag sa imo ang tigmo. Masko.
5: Alas 3, hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunod.
6: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
5: Lingaw-lingaw sa kapunod. Lingaw sa kapunod.
9: Tito Val, pasiriti ko, be.
10: Alam na.

maghihibalo, umusatong mga tubag ang nagbalik-balik

kalimot mo ko sa imong pangalan, mamoy. Oh, kato ako mga kauban, ma'am, nakahinomdom sa imong pangalan yun. Pero ako, nakalimot mo ko, kining idara na ta ba? Dali ra gyud ta makalimot sa kining mga pangalan. Payong hapon ni mo diha, ma'am, sa tanang naminaw diha sa may Infinite Radio Tandag. Unya alang sa inyong mga...

0: sa mga palangga ha, wait lang gid ha.
1: Okay kini. Okay lahi to na tuplokan na to, dari lang gid ta. No sa man ko nga pataka na mukong tuplok-tuplok ani. Oh, dari lang gid mo dapit, oh dara. Kini daw mga palangga ato ning sulayan be kini be. Hello. May pagtubag na ko mga palangga iyang gipalong. Igo raming piti mga palangga. Gato mga mutaw.

0: Hello, ma'am. Sige, ma'am. Padayo.
1: Hello, 36 years old. Taga Santo Niño Porocono, Magallanes, Agusan del Norte. O ang akong tubag, ahas nga nag-away.
0: Ahas nga nag-away. Iyan tubag, mga palangga niya. Magkahuna-huna, rabatag init, og tubig. Pol, ganyan na yung mga manok sa ihang luyong dapit. Kami tugtugaw, graba. Ito mga...

rapidement aider la rembourser.

0: Ang akong tumag, sir, kuhan, sir, ka ng heart token.
1: Hmm, sige, ang imo pangalan.
0: Years old.

0: ko si Inelito Pasco Balansag, edad 63. Nagpuyo diri sa Puro 4 Palma, Kibawi, Bukidnon. Nakatawag ito, tao nga gipaak sa bitin.
1: Mm-hmm.

gantong nakaagi ko diha sa mabutuan, perte, guinita mga palangga. Ato daw pangutan-on, Mr. Computer, insakto ba iyang tubag, Mr. Computer?

Hay que poner. Sonoda sa atong kining programa, ha?

0: Gusto ba ninyo ng alikon o gusga ng inyong anak? Sulayi ang GrowMate Multivitamins.
1: I'm feel happy and I'm active every day with GrowMate.
0: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan. Gamitan na ang GrowMate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
1: GrowMate makes me healthy and strong. Try it now.
0: GrowMate Multivitamins. Partner sa imong anak sa maayong pagluko o paglambo. Batang utukan, batang bibo, batang ganado. GrowMate Multivitamins. Mapalit sa tanang KGL Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga non-leading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang non-leading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas og natural ang gamita. Non-leading essential oil.
0: Mapalit sa tanang Clayjell Store. Leading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Sulayi ang natural nga non-leading essential oil.
3: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
4: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel papaya with collagen and milk.
3: Sabon nga clay gel papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
4: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Ug kabalo ba ka nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
3: Aw, bantugra na puti kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas nawala sa blagi.
4: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
3: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong nitwid ang atong kalibutan. Busa ang tinga nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini carmine sodium nga maubitaw sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga pananaw. Vescomac.
6: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
7: Tito Val, pagiloki ko ba?
8: Alas 3:36 na gyud sa dagdag sa... God.

0: Pagkapangwartan, adunay gitawag nga mahinungdanon nga anti-inflammatory o anti-oxidant effect. Alang pagkapangwartan sa problema diha sa tuang nga pantog. Samtang ang sorpentina, targeto niya magkapangwartan ang metabolic syndrome associated prostate cancer. Tungon sa compound nga naan sa sorpentina magkapangwartan, mupugong ka na sa pagtubo sa tumor nga muresulta nga to sa prostate cancer. O niya, lungagan pag yun sa turmeric, nga doon ay grabe kaayong anti-inflammatory nga dili maghubag ang atuang nga prostate. Manang ni Ana kamahinungdanon nga magamit yung clay gel mix herbs. O niya, sagulan pa sa atuang nga Power 10 Probio Capsule, nga doon ay spirulina, moringa, grid, barley, guto, cola. Kini nga mga sangkap nga naa sa atuang kapsulang Power 10 Probio Capsule. Adunay antioxidant, anti-inflammatory agent, o adunay compound nga musukol nga mapugan ang paghimog bukol diha sa tuang nga prostata. Pinaagi sa pagkunhod sa kinatibuk-an nga paghubaga o oxidative stress diha sa tuang nga pantog. Morang nga gamit sa makanunayon sa tuang Power 10 Probio Capsule o sa tuang nga clay gel mix herbs kay dako kay ni katabang dili lang sa tuang nga prostate kun dili sa tibuok natong panglawas bababay ka man o malalaki. Ang Power 10 Probio Capsule o nga tuang nga clay gel mix herbs food supplement baog yun ang imuhang i-partner sa Batag Adlaw. Wala na kita yung ulas pa lang sa pagpadayong sunahan. Dr. Al Palma, mag-iingon ka ninyo lawas, malamang bahandi sa tanan at ungampingan. Tinagi sa paggamit sa Power 10 Probio Capsule kung sa tuang clay gel mix herbs food supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3:51 na yun sa tagda sa hapon. Power 10 Probio Capsule, ingon man usab ang clay gel mix herbs food supplement. Ang kanunay natong i-maintain dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Ito maayong hapon, ako ni ay si Lemuel Batak, taga-Handuman, Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon. Ang ako tubag anang imong tigmo tito kay si David na sa titong nga gigukod ni Jonathan kay iyang tabangan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayo nga hapon! Ako ni ay si Los Biminda Saligan. Edad na ko 70, nagpuyo sa may purok tres, Mapuylaw, Tanggob City. Ang akong tubag, anak tito, kay Tiel na siya. Umananin nga tubag, dili gihapon ni Mao. Tito, maayong hapon. Ako ni ay si Willani Comendador. 41 ako edad, purok lima ko. Upper Pangiipil, Zamboanga, Subugay, ang akong tubag. Kay tao na siya tito nga negosyante. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Merna Yangyang de Aine, taga Bagong Bayan, Kadingilan, Bukidnon, 61 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay napaso na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM, tito. Tubag ko anang imuntig mo ako day si Roberto Ehara. 59 ako edad, nagpuyo sa may Bintana, Tanggob City. Ang akong tubag, anak tito, kay gigukod o gigunitan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Maylin Dumpasan de Aine. 40 akong edad, taga Purok 7, Bangbang, Kalilangan, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay sungkod na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, okay regyod, bahala og kanunay nga mag-ulan. Kay pinangga man ko sa akong asawa, tito, kanunay gyud ko niya nga ginhaplasan. Maniyag ito mga bana nga dili pinangga sa asawa, aluya na po ni Ron. O, maingon na sabi nga, di gyud ko pinangga ni akong asawa kay... di magyog ko haplasan. Magpahilo ta, bukbukon man noon ta. Manay, giingon nga kinhanglan yun nga atong panggaon ng atong asawa mga palangga para sa panahon, si kabugnaong panahon. Kung gusto ta magpahaplas, dunay mo haplas. Gamit unya mo sa atong haplas nga humot, magkawagdang sa panahot. Kining atong non-leading essential oil mga palangga na kung diin makatabang kini para mawagdang ang panuhot sa atong lawas, mga... buntis kun boros, hiling magpamasage, magpahilot, katong mga adunay pamaol, pamuypoy sa lawas, arthritis, rayuma. Nindot kaayo sa pamati sa lawas, mga palangga, basta makahaplas tani. Halang nga bugnaw ni siya, ang kanabitaw manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan, O niya, dili po ta maulaw mahapla sa daghang tao sa publiko nga lugar kay di

Mike ni siya baho nga haplas. Haplas nga hubot, magkawagtang sa panuhot nung lading essential oil. Ingan man usab mga palangga ang iyang partner, gamit mo ha. Ang atong nung lading turmeric balm ug ang nung lading relaxing oil. Para sa mga kabuhionon, sa mga dagatonon, ilabi na sa mga magbiyahe. Hidihid lang gamay diha sa inihuang ilong, sa inihuang kutokuto. Sigurado gyud ko nga wagtang inihuang kabuhi. Ma-relax ang inyong pamati, ha? Ito, tubag ko si Montigmo, si Teodoro Carpina, di ay ni. 63 ang akong edad, taga Maranding Lala. Lanao del Norte ang akong tubag, anak ito. Relasyon sa bana o asawa. Mauna ang akong tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon si Fernando Bihag Yunson, di ay ni. May dinoy bi akong edad, taga Mount Uli, Bayugan City. Akong tubag, humanani nga tubag. Ito ako ni ay si Glorita Pahayahay Rabades. Kurokotso, Dagumbaan, Maramag, Bukidnon, ang akong tubag kay Kasing-Kasing. Humanagi hapon ni nga tubag. Ito ako ni ay si Vincent Flor. 35 ako edad, taga John 5, Bagong Silang, Iligan City. Ang akong tubag, anak ito, kay tao na siya tito nga na masahiro og Tartanilya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Rinaldo Galbarole, di ay nay. 62 ako edad, nagpuyo sa may Puro 4, Silai, Malaybalay, City, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo kay tao na siya nga adunay migraine. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Rosa Nere de Aineng, taga Tagiti, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmo kay laban. Say sinta di ay ang akong edad dito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Elmer Pisikal. Puro 4, Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur. Ang ako tubag, panaghiusa sa mga katawhan sa kalibutan. Idota sa iyan tubag ay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele lang gihapon, insakto mga palangga. Dati pandagahan ang mga tubag dire, daghan pagkaayo kog basahonon, pero ayaw lang mo kabalaka. Kaya katong mga tubag, mga palangga, nga wala na ko nabasa sa atong programa, human sa akong programa, mga palangga, ako na yung pagabasahon. Kaya mamasinta nga basig dunay, insakto nga mga tubag. Ako lang yung basahon, mga palangga, katong nag-text, alas 3 sa hapon, padulong ragyod, alas 4 sa tagda sa hapon, ha? Katong mga, naguna-unag text, masinsya na kaayo, katong maulahi og text, mula pa sa alas 4, daily na yun ako ito basahon. Kaya kung dunay, insakto nga tubag, mga palangga, automatic, kaya umabot nga Lunes bahon. Akong basahon, para sa ikaw na ana, makahibalo sa mo kung kinsa ang suwerte nga nakatubag o unsay. Insakto nga tubag sa atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maapsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. Ayaw mo kalimot sa atong mga ibig tibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang atong epektibo kaayo nga kapsula, kining atong Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab kining atong Collegial Mixed Herbs Food Supplement. Nindot ni nga atong i-maintain matag-adlaw i-partner nato sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Pinakalami nga kape ayaw ninyo kalimti Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds na nga pika na nakapanambal ka ba? Vitamina para sa mga trabahante, 13 anos mataas ang edad. Jassy Vitamin C plus a zinc. Ngayon man usab, vitamina para sa mga kabataan ng edad 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Sera for Kids. Haplas nga humot, makawagtang sa panuhot noong lading essential oil. Ngayon man usab, mga palangga, ang sabon nga pampagwapog, pampagwapa, kutis porcelana, kutis artista. Collegial Papaya Soap, ha? Ang ato pinakahumot ka perfume, ayaw ninyo kalimte. 24 oras ay hamawagta ang kahumot sa Kare Perfume. O siyempre, ang atong best kumakay drops. Alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na ko igong oras, mga palangga, para mo padayon pasunahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val magingon. Ligugma ang inyong amahan o ginhan.
aron kamo mabulahan ug magkaangkon og taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.

0: Radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
5: high and we were so introducing Kay's Fragrances, balanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Oy, Marie. Ay, man si kumpare. Nga nung waman mamasahiro karong adlawa.
2: Toa, sa bahay pare. Naghigda-higda. Kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gatawana, oy. Sige lang, galuya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na, tawana.
1: Uy, mo ba? Kini, Marie, ay. Ipainom din ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay ka na masayro ka na. Datuag ni siya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ni si.
1: Ay ka, kumpare pre.
0: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: O diya kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
4: May muntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Onya, so, di man kayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Onya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
2: Your news and music authority.
1: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Hi.
2: Hello.
1: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon, ug labi nang dili dayon kita masakit?
2: Og pirming ligo ang atong kalawasan, ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Power 10 Probio Capsule.
1: Tinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
2: Power 10 Probio Capsule.
1: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balatian ay isgutan. So layidin o ginom ang Power 10 Probio Capsule.
3: Paliyog ko pa, ila-ila o taga-asa?
4: Ako, si Inday, nagpuyo sa Puro Cree sa Bakan, Palantalan, Maraman, Pastor.
3: Taga-Palantalan, yes, ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, hingon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay di man yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
3: Okay, oo.
4: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Yan akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kay akong anak, 14 years old, ba?
3: Yes, yes, oo.
4: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Odo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita.
3: Okay.
4: Pagka Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
3: Uy, daghan na.
4: Okay, kung ano, Pastor, may na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
3: Ah, okay. So, mura guwa ito masulag mananap siguro, nagidipren siya iyang mata. Naginiturok.
4: Oo.
3: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na?
4: Muna ka muna, oro, Pastor.
3: Pila ka, VG Max?
4: Tulo
3: ra. So, okay na karon.
4: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
3: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag-usap.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatek niini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement gud, nako problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko nakatek sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement nako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Sa katong wala pa nakatry niini, ila nang i-try para pud na ma-experience ang akong na-experience.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si Minnie Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga insomnia. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang gipalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris. Nay gukol dako kaayo, so kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto, so nagingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung may atubang na ko sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima. Kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk. 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire. Pero ang silingan ni buto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong munang muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So, pag-inom na ko, isa ragyot pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbidjima kung unsay akong bateon.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Labad akong upa lang ka. Nalipong ko. Og taas kayo nga akong blood pressure.
2: Uy, high blood ka palangga?
1: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
2: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gipati.
1: Unsa man na palangga?
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og Bigimat. Pagpalit niya Bigimat, siguro to isa kagrapa o asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan ng wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa Bigimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang Bigimat yun, as in makaayo yun kay katong pag-bleeding yun na kong 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niyon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa Bigimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa Bigimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayot to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagayad kanmo. So, thank you.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako si Rizaline Pifaelden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus. Makatabang jud sa ako ah. Masakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawa na ko ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako da'y si Kuan Ma'am, si Runa Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
5: Pila ka kapsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
4: 20 ka kapsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati. Mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Think a boys are rocking the house.

I saw you in the disco last night in San Francisco. The way you

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Somebody.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Agay, ikasakit. Agay. Kasakit.
2: Nausa mang katay, nga nagkita namang kasasawg.
1: Kasakit sa ulikod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao'y daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayo pag-anto sa imong sakitay. Niyo, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil.
5: May buntag ni mo diyan, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
6: Irinias Kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
5: Okay.
6: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong pata.
5: Okay, okay. Tapos?
6: Nagubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
5: Oo.
6: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong na patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nlaw na ayaw akong mata.
5: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
6: Duha ka adlaw.
5: Tapos, nawala ang iyang pula.
6: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
5: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
6: Okay na.
5: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
2: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong gina-recommender sa kanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan. Nga diin na maayo guide ako sa akong namati ahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iinom, kinila Mega Pure Capsule.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Kundi ang kaibigan, paliyog pa nila og taga-asa.
5: Maimbuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Onya, so, di man tayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Onya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mauma ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
2: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Akong bana nagkasakit o diabetic. Ako, nasakitun po sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga na nagtudlo na ko, nga mao'y gamiton ako, ug mao'y akong gigamit karon ang kapidyod, nga Clay Gel din. Pasalamat ko sa Ginoo kay mao'y nakawala sa banod sa akong lawas o akong bana nga diabetic. Ning kapi na gid si aning Clay Gel kay Astasia, dilip mo ta, bawal siya sa tamis, pero gipatilaw gina ko siya sa Clijil, kaluis gino, akong bana na nambu karon. Ug ako, maayinagin akong gibati yun, ang panglipong nako, nawala na gumikan sa kapi nga Clijil, ang akong lawas nga nagbanhod, ang pikas lawas nako, gumikan sa Clijil nga kapi. Salamat yung dako ni nung lading, labi na gistong Ginoo.
1: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
3: At agalantay, yes, iga na Roselyn.
4: Sige ko pamina ni pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Panang ako yung napong pastor nga, maigyod ang gimak pastor. Oh, gainom ko ni pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Niya, akong nabantayan pastor nga. Nindot niya siya pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga sige kong inom og bigimak.
3: Giim na nimo o gipatuluhan nimo mata?
4: Kita pastor, kaya na-probe na ko nga maayog yun ang bigimak. Namaligya ko pastor din sa lantay pastor.
3: Ay,
4: na inom ko kada buntag.
3: Ah, sige iga na. Salamat kay Igan o salamat
4: pastor,
3: igaya.
4: Makatabang yun ang bigimak pastor.
3: Okay.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko gyud mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Nag-inom ko o Mega C Plus adlaw-adlaw, same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo per me o Mega C Plus. Daghang salamat.
1: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ko si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumunta. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Suratan ko kay, daghan dito kayong dugo, kayong nang gawas. Ingon ako ang friend, ipakita man ako sa iya ha. Ingon siya nga, hala, ano man na siya, mayuma. Pero karo, nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee. Effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati. Gaanak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo. Mura gid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
3: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
2: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
3: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
2: Bigimar, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
3: Yes.
2: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang akong ikon. Video mark yung, Pastor.
3: Mao ba?
2: Anto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa Juan. Si Butika.
3: Okay.
2: Anto, nubuto siya, Pastor.
3: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
2: Oh, nubuto, Pastor. So, mukhaurot nga. May di ka buwang kong ilom. Nubuto, Pastor. Nagawas tara mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man imo li grasyahan ngino.
3: Salamat kayo Tatay Ram ob Tagum.
2: God bless you, Pastor.
3: Okay, salamat kayo.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, puyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa Osaka Adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gayon na ako siya nga palit o Bigimat. Pagpalit niya Bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan ng wala gyud siya, nahiwi na yung dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muon sa gumikan sa Bigimat. Bosa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas, ang Bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko. Kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa Bigimat, natingala sila nga pag inom na ko sa Bigimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay. So, naayot to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko, utaas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kananay, wa to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay ngano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga samantala ko nung sa una murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag dilaha sa moto nga kanang ningon ko nga nindot yud ang growmate. Nalisay ko nang lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguol ko ba kay lisod pa kanun di gyud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading gluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw, nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga produkta. Salamat kayo.
6: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Growmate na!
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kay sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang yung nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
2: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
1: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
3: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasuka pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way kana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
4: May buntag nimo diha, kaibigan.
5: Good morning, Pastor Dan.
4: Yes.
5: Ako dahil si Angeline na taga Malaybalay Matignon.
4: Yes, kaibigan Angeline, may buntag ka nimo.
5: Pastor, akong i-share ko, i-testimony ko about sa BG Max.
4: Yes,
5: ako may sis ako, tulog lang ka, capsule na akong nainom na itabangan di ko galit sa ano sa BG Max na ulian. Diyod ang akong sis.
4: Okay.
5: 17 years na ko nindala. Pero
4: 10 years?
5: Wala kong ilain. Oh, 17 years. Wala na ko ako ilain na ginainom pero ang BG Max lang. Tungod kay na dugay naman ako niya siya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko kumbana nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na BG Max. Ako ta na i-try kay gusto lagi dagan nga nag-ingon nga ipapirahan hadlok ko guopirahan kasi sa una mang god na upirahan na sad ni di man mo tawag mo
4: okay. Kanang igan asa dapit siya niturok nga hubaga
5: diri sa kuan pastor sa dol sa kong dughan.
4: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
5: igagawas siya nagnana siya.
4: Okay. So imong gi imnan og Vegimax.
5: Oo, pastor.
4: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa dibuto siya o unsa?
5: Tolo siya ka kapsul na kung ginatumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana. Sabi ko ni mo pastor, baho jud ang nana pastor.
4: So after 17 years o 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years nibuto siya human kami inom sa Vegimax.
5: Oo, nibuto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa tong bugol-bugol. No, oh. Ninggawas na. Then, hantod nga ni Kwan na siya. Karoon ni Alim na siya nga. Ninggamay na ang mukol niya ni Kwan na. Hantod karoon, gipadayon niya ko na ako.
4: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat kayo sa pagtawag.
5: Okay, Pastor Dan.
4: Okay. Salamat kayo.
5: Salamat.
4: Dalay ko ng Diyos.
6: Pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo. Light FM.
2: Dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas ug karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
3: Magdiagnose sa doktor tang cancer stage 3 measuring 0.7 plant 0.3 ang width niya. So nilata na gyud akong dila. Ni-advise ang doktor nga ipaputol lang akong dila, maggamit lang ko NGT para kuno nga kanang makuan ang pagkalata. So, ako ni sugot oy, ingon ko bahala na lang mamatay ko basta kompleto lang ko akong dila. Igawas ko sa ospital ni uli and minom ko si MD and ang ako ang kalagsik na sa akong kalawasan na tuloy-tuloy na siya o ka-improve. Na-feel man ako nga naa ang tayuhan gayon. Magani ko kay makasulti na ko, makatabi na ko, di ko katabi sa una. Karon, praise the Lord, na ang akong dila, di makukasulti. Karon, sige ko inom.
2: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
4: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ako Christina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Jail Coffee Mate, sa termino ko din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-umala yun, ipalipyot ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kaayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Gaan akong lawas, gaan akong paminaw.
2: Clay Jail Coffee Mix, lamit na, magkaayo pa. Clay Jail Coffee Mix.
3: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
4: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
5: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa ako nga atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kung gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon yung gayod langon sa epektibo ang maong bidimat. O salamat sa Diyos na ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw. Di ko makatulog. O saya po kay buhat, ipakwanan ko sa akong apo, ipatuloan ko sa bidimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit. Unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo, kay usa kanya ka instrumento, kang Pastor Danangalyo, na gihimo gayod niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bidyimat.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kananay, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay ngano ko nung nikalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga kananingon ko nga nindot yun ang roommate. Nalisay ko ng lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila. Naguul ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaun. Pero karon nung lading gluritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
2: Gromate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wais to the go, Gromate na!
3: May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: Good morning, Pastor Dan. Ako si Angeline, taga Malaybalay, Butignon.
3: Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
4: Pastor, akong isya ko, itisumunin ko about sa BGMAX.
3: Yes,
4: ako may sis ako, tulolo ka, kapsul na akong nainom, na itaga itabangan bigog ali sa ano ta Gmax na ulian jud ang ako sis.
3: Okay.
4: 17 years na ko ni dala pero
3: 10 years
4: wala ko ilain. Oh, 17 years wala na ko ako ilain nga ginainom pero ang Gmax lang tungod kay na dugay naman ako ni siya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko man nga mo tanang kay kon ba si Pastor Dan na Wikimax. Ako ta na i-try kay gusto lagi yung dagan nga nag-ingon na ipa-operahan. Hadlo ko gu-operahan kasi sa una mang na-operahan na sad ni. Di man mo tayo mag
3: okay. Kanang kuan. Ikan asa dapit siya niturok nga hubaga?
4: Diri sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
3: Okay, tapos na igagawas o unsa man? Magbasa o?
4: Hindi gawas siya. Nagnana siya.
3: Okay. So, imong gi imnan og Vegemax?
4: Oo, Pastor.
3: Pila ka kapsula imong nainom? O niya, ni, unsa, dibuto siya o unsa?
4: Tulo siya ka kapsul na kung ginatumar. Tapos, muto, nang gawas tanan ang mga nana. Sabi sa niyo, Pastor, baho yun ang nana, Pastor.
3: So, after 17 years, o 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years, nibuto siya human kaminom sa Vegemax?
4: Oo, nibuto. Dahil nang gawas ang mga itong kuan sa itong bugol-bugol. Oh. Nang gawas na. Then, hantod nga ni kuan na siya, karon ni Alim na siya nga, nang gamay na ang mukol niya ni kuan na. Antud karon gipadayon di ako nakawag
3: pag. Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat is pagtawag.
4: Okay, Pastor Dan.
3: Okay. Salamat kayo.
4: Salamat.
3: Dalay ko ng Diyos.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panapo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panapo. Light FM.
1: Introducing Kay's Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
5: Naunsa mang katay? Nga nakikita namang kasasawg.
4: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
6: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
5: Unsa man na?

0: Nong Lading Essential Oil.
1: Nong Lading Essential Oil.
0: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, hapla si dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Agay, ikasakit. Ay, agay. Kasakit.
2: Nausa mang katay, nga nagkita namang kasasawg.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyong tao eh. Daghan nagyong tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Ang constipation usa ka kondisyon kung asa dahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
7: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wako ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa katulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
6: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: Pwede ang kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
9: May muntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko, BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa, inya, sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
10: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cuties Mestiza lang yan.
1: Cuties Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cuties Mestiza Carrot Papaya Soap at Cuties Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cuties Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cuties Mestiza for a fairer and youthful glow. Cuties Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base na nginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ako si Regina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, super yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay Gel Coffee Mix, lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
3: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Mijimar, Pastor?
4: Pailayla sa kaibigan kong taga-asak ka o kinsa?
3: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa si Bintiwan na Pastor.
4: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
3: Mijimar, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
4: Yes.
3: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung Pastor.
4: Mao ba?
3: Antun, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang parin dito sa Juan. Si Butika.
4: Okay.
3: Antun, nubuto siya, Pastor.
4: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
3: Oh, nubuto, Pastor. Wag mo kaurot na, may di ka buwang kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni Muli, grasyahan mo, Gino.
4: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
3: Oh, God bless you, Pastor.
4: Okay, salamat kayo.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.